0: ako ni Attorney Noreen. Ako na ang pagiging city administrator pag i-offer sa SAEA. Ako ko offer ba yan ngunyan?
1: Dahil kung okay, para sa kuya, kung halimbawa ako si Noreen, ako ang kuta, mayo man nagugusto si Madam Digdi sa mga Taganaga. Ah. Garo, dahil man niya type ang mga taga ansay mga pag-iriba sa Team Naga na kung ano na apwera ka yan, itong mga yaon sa palibot niya. Mm. Dahil man niya type na gibong city administrator. Si Ninang mo. Ito, ito qualified ito partner na maging
0: city administrator.
1: Kung sa pagiging city administrator man lang, eh, mas bilib ako duman. Ako man sa, ano, kung ano pa man, ha, mas, mas gusto ko ito si dating kunsyal Miles Rakid Arroyo, di ba?
0: Pwede, pwede to, pwede.
1: Dikit na lang na adjustment ito si si attorney, si Miles Rakid Arroyo. Oo. Dahil, kuyang kaya, ito straight partner.
0: Oo.
1: Straight.
0: Oo.
1: Talagang, kuyang ito, abogada, straight ito. Oo. Pag,
0: nagagata, guilty ka, guilty.
1: Ito pati, pag inagadan mo ng tabang, eh, baga.
0: Dapat
1: okay,
0: i-justify. Ay, oh, okay do. Itong problema si...
1: Kali, sasabihin mo lang sa iyang totoo, may ka dumang problema.
0: Okay. Kaya paghambog naman, ta.
1: Oo, dapat sabihin mo ang totoo. Tanganing, tabangan ka automatic.
0: Yan.
1: Yung baga, si kunsyal, dating kunsyal Joe Perez.
0: City administrator.
1: Oo, yung baga.
0: Pwede, oo. Oh. Bago ka tatawan ng tabang, halimbawa, nagagad ka.
1: Mm.
0: City admin, mahagad po ng tabang ini. Saan ka? Sa diyan po ako sa may dinaga. Araw ang dinaga kampanahon.
1: Istorya mo na. Istorya ko na yo yo. Yo ano oo.
0: Yeah, okay, ano. Simbagan.
1: Si Say ang Isay ang naging dahilan tanganing maging kuyang kita. Maging highly bakong highly urbanized. Independent component city.
0: Say, Frank Mendoza. Hindi mo crispy.
1: JQM? Correct!
0: Yeah!
1: Yung baga.
0: Nagpupuloy ka sa JR. Jose Rizal?
1: Oh, pero yung mga maray baga, mga kuya, mga partner.
0: Si Sena, si dating city councilor. Mila Rakin.
1: Pwede Joe to. Joe Perez.
0: Joe Perez, ay pa. Ito mga...
1: And the...
0: Apera kay Attorney Noreen, apera.
1: Oo, oh, apera nga ni kay Attorney Noreen. Pwede man si Rian Rintoy.
0: Si Rian Rintoy.
1: Iyo, ta. Yung man sa nang ngaon dyan sa bangbangan niya, permi. Kung ano niya na yan.
0: Sabi ka ba?
1: Hindi, yun ka.
0: Hey, man. Ako, iyo, di iyo na kuta na.
1: Yung nga, ni.
0: Ayan, si Rian. Yun
1: nga ng puntuta, partner. Yun na. Di, sige, di. Atya na itong puntuta. Yung unang tulong ini. Oh.
0: Dagdag ano pa tao? Si Sepa.
1: Kaya nga ni, Elmer Valdemoro, pwede man ito naging seat administrator na baga.
0: Pwede, pwede. Oh.
1: Ay, baga, kaya lang.
0: Ay, kung si Hal.
1: Oo, oh, oh. Kaya lang, dema. Pwede man yan. Depende sa iya kung magusto.
0: Depende sa iya kung ano offer. Kaya lang. Kung hindi na makabalik.
1: I doubt. Okay, sige ito.
0: Yan, yan. Pa, Sepa. Itong outside ko ta, ano, mga...
1: Dahil na partner, Alice. Dahil bakong outside. Dahil
0: itong sa Naga, na, na naging parte na kang Naga, naging parte na kang lokal na gobyerno.
1: Ah, oo, iyo. Si Saipaan mga dating kunsyal. Ito kaya si dating kunsyal, Badong del Castillo. Yan, pwede ta, medyo may kuya na kamatean.
0: Si Dudit Beltran.
1: Ayaw, empleyado. Ay, empleyado. Sa City Hall. So yan mga yan, partner, mga taong yan. Ano,
0: bawa lang, mga shortlist.
1: Yan. No. Yung bagay, na mga tao ni dating Mayor Jemar, yes, pinagkakatiwalaan and minulde. Okay. Ha? Ining mga taong ini para maging parte kang pagliservisyo sa lokal na gobyerno kang Nagaw. Kada akong mga partner.
0: Tapos niya ko niyan, medyo ang napupusoan ni Madam, si Attorney
1: Noreen. Si Attorney Noreen San Luis Luti. Kaya,
0: kung iyo na, di, sabi yun ako, tako iyo na, iyo.
1: Kaya, big question ini partner.
0: Kung taano.
1: Kung taano, sa ibong kang mga taong mga qualified man, ano ta si Attorney Noreen ang type, ang gusto ni Madam.
0: Siguro, itong pagiging para abogado.
1: Although, partner, dahita man sa prerogative niya man yan.
0: Sa bagay.
1: Prerogative man niya ni Madam. Pero kailang, siyempre, maisip kita eh. Mga taga-Naga, maisip ka. Taano ta siya? Ano ba ang natatanging igwa si Attorney Norinta?
0: Attorney?
1: Ay, apoy na kayong partner. Bako man yan nasukol kayo dyan eh. Abugada man baga si dating konsyal Miles Raquindo, di ba? Kailang, kaya kadakol ng mga nagkukuwen ngunyan, kadakol mga itong irerestoryahan partner digdi sa Naga.
0: Kadakol ng mga Naga garo nagkukuryos.
1: Oo, nagkukuryos. Taano tas siya? Ano ang pinakarason ni Apoy Rake itong enot niya nang ipinaliwanag na dahil sa mga qualification niya na ang city pagiging city administrator dawa bagamayo man ni mga qualification na arog kayan pwede man dahil nga ni sinasabi ta prerogative ni kanti kung sisi ang suno niya pero yun lang, ini dahil taano ta kababayan mo pa si kababayan mo pa ang napili, tagapili.
0: Angot ka sa kababayan.
1: Paano ta siya? May pinggula yung tanga ng department. Kung taano ta siya?
0: Siyempre, itong kakayata, iba, ang iba bang city administrator?
1: Babit Labadia, partner!
0: Babit
1: Labadia. Dating consul, Babit Labadia.
0: Ikaw baga mga city administrator, pero de Los Buenos, iba, taga Pirmang Gaslip Malman.
1: Yan, oo. Iyo, taga-tahi. Bakang taga-tahi. Ariglo.
0: Ariglo.
1: Kung ako na yung bahayin niya. Pirmahan ko na yan. Sige na, dumaan na.
0: Walang balik yan.
1: Ayan. Yan, okay. Anong kaipuan mo? Anong kaipuan mo?
0: Bulong.
1: Bulong, pang ano.
0: Ako na bala. Gaslip.
1: Yan. Gaslip or what.
0: Pero sabi baga ni Mayor, si mga ano, to, siya ang para matutukan itong mga proyekto na nag-aarabot, ganyan magiging papel ni Attorney, kang city administrator ang pipiliin niya. O si Attorney Norin kung iyan ta itong inaapo din ang absorptive capacity ng kang siyudad pag-abot sa mga tabang siya na ngaya de ko na ngayon.
1: O siya pala yung trabaho niya.
0: Totally sa ano to sa iba pang office works.
1: Dapat pag-arog kayan partner mga ako lang ha. Arog kayan mga sensitibo mga darakulang bagay na yan. Diba? Itong kada ako nag-aarabot ng mga proyekto. Eh dapat siya kaya ng ano dahil niya na ipasa sa ibang tao.
0: Taga-entertain mo lang. Tapos, ma'am, si ano po, Roy.
1: Ay, saka pa siya nga na pigahanap.
0: Ano lang, halimbawa.
1: Sa baton.
0: Oo, halimbawa, pag may naulong project, di-discuss mo sa kuya, tapos madalang kay Mayor, i-brief ko na si Mayor, maatubang. So, bako na si Mayor Tulos, yung ang maano to, makikihampangan.
1: Yung mga, qualified man bagang, sa mga arog kayo na trabaho, yung mga bagay, yung mga nabanggit, ha?
0: Oo. Yung mga kaya man,
1: kaya man. Baga, kasino na yan. Lalong-lalo na si itong mga rayo, Babit Labadia. Ano ta? Dahil niya yung gibuhon, si administrator.
0: Dating kunsihal yan.
1: Dating kunsihal. Haloy na sa iyang dukot. Aram na kung ano ang diskarte niya, ngalo-ngaloan, kung ano.
0: Estudyante pa.
1: Estudyante
0: ni...
1: Ni dating mayor. tapos, aram na ang kalakaran dyan sa city hall. Paano?
0: Pwede ano?
1: Yung baga, sa kapatid, aram na ang ano niya, ang ugali niya. Although, hindi man si Norin, amiga niya man na maray. Anos parariya silang sindaning iribahan. O kaya lang, yun na nga niya ang pig-iisip kang iba, pig-angalasan. Ngunyan, may mga naglataw partner. Naglataw na itong, yun na nga niya, na maposibleng mag-laog sa politika. Si Attorney Norin digdi sa siyudad din.
0: But sabihin mo, papakandidatuhon.
1: Yan.
0: Papakandidatuhon or makandidato.
1: Yan. Although yan partner, churchismis pa sana.
0: Ay, mga ano yan.
1: And kasuod ma nga ni, may nakuha akong impormasyon na yun na nga ni yan. Na,
0: ano man yung impormasyon mo ngayon? Nakaulay mo man. May nag-irestorya man.
1: Nag-irestoryahan da asinda with Attorney Norin.
0: Talaga. Karo na mag-tidyo sa balan.
1: Para kung ano-ano. so yung partner ang ano nag takaso ako talaga partner biga para hapot ko. Para uugid ko talaga kung
0: ano talaga ang kuya rason.
1: Ano ang behind?
0: Ano nasa anong pinaka rason? Anong nako kung anong na naglalaog sa isip
1: ko. May nako ako partner pero sabihin ko lang sa imo sa update.
0: Ika, duwa ka ng pigsabi mo sa kuya. Itong sa Miss Bicolan dyan, saro. Nadagdagan mo na.
1: Sinabi ko na ba kasayin mo? Ika, aman eh.
0: Itong sa Miss Bicolan dyan, ano, dito sa pigdiscount.
1: Oy, mayo pa si ano?
0: Oy, dali na ta kadahol lang kaming nararauting niya.
1: later ko na sasabihin sa imo kung ano. Kung ano ang naging
0: kinaluwasan ko.
1: Kung ta ano ta dai masayumahan palaan. Ni attorney si madam.
0: Talaga? Sige. Oras sa tungo niya, nigwala kitang 11 minutos, makalihis ang alas 8 nin paggaga. At siya mga tugang follow-up niya ito itong sa Banwangkang Libanan, Camarinesul, sinangyaring robbery and carnapping. Partner?
1: Oo. Partner, bago yan, good morning una kay Ma'am Miles Lim Solis.
0: Ay, good morning.
1: Good morning, ma'am. Kumusta na ang ano to? Aktibidad kang Metro Naga Chamber of Commerce Industry dyan sa inyan, dyan sa Robinson sa partner. Nakaabot ako duman, kaya lang biglang may nag-upod sa kuya.
0: Naghali ka kilala.
1: Naghali tulos ako. Ay, pasensya na po ano ha. Pero mapalap na lang kami kaining aktibidad nindo dyan. Pero ang Jameson in Jameson Marketing o James Marketing mga tugang, dealer sindakan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, genuine parts na sa presyo masababa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas ni na Micro Motor Parts na tindahan sinda matukdo asin masupport sa hindo all the way. Kaya sa inpa, sa pinakang haloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 anyos sindang nagsiservi sa motorcycle riding public, dumanan lang ang main office ninda sa Jameson, Tabuco, Naga City. Oy, good morning, Lawrence Santa Maria, sa kaki Bukal Lito Miranda.
0: Ay,
1: oy, long time no see.
0: Oy, ano board member kung ano to. Kami ang ano to.
1: Ayo. Ikol pa dyan.
0: Pakapihon kita tapos i-analyze ang nangyayari sa Republika.
1: Ito pati, automatic to.
0: Ha?
1: Automatic.
0: Ayo.
1: Matinabang na tao.
0: Talaga. Oo.
1: Matinabang na tao. Oh, yan. Oy, Anita Esperas, good morning. Siringman, maray na aga po Sir Melvin Seroy. Pag-greet man po ako nin happy birthday. Ngunyan, si Bryce Surge from Yanyan Moises Don.
0: Oy, Yanyan.
1: Happy Yan of Pili, Camarinesul, San Jose, Pili.
0: Oy, good morning kay dating Mayor Abang Mabulo.
1: Nagdadalan ba sa to?
0: Nag-simbag lang doon sa message.
1: Okay. Itong sinasabi ko sa iyo. Huwag mong kalimutan.
0: Oras sa ito kunyan, iguwala kitang 14 minutos, makalis ang alas 8 yung pagkaagang oras sa niya. Tonsero kang Smart Save Solar, the solar that you can trust. At tiyan, babalik kami.
2: Radyo Guapito. Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras, igwari kita rin 25 minutos makalihis ang alas 8 nin pagka-morning. Oy, good morning dyan sa PNP Libmanan. Good morning sa Philippine National Police dyan sa Banuangkan, Libmanan. Good morning kay Police Lieutenant Colonel Ace Dapugi Mendoza. Mm-hmm. Siya ang Chief of Police dyan sa Libmanan.
2: Ano, pati itong, ano to? Itong pig laog na, ano, na
1: harong.
2: Harong. Oo.

0: Ha? Di ba pang nababaritaan mo di ba mga
1: news na pig casing yung partner ba? Halo yan eh.
0: Ayan, tapos itong mga pig itong pig casing ka mga pra mo. No,
1: para lima eh, lima. Limang kalalaki. Grabe man. Nadakop si Dua.
0: Pero grabe man ano ha?
1: Sa follow up. Sa follow up operation nadakop si Dua sa Ragay. Mm-hmm. Nabawi si itong Montero Sport saka itong may sarubang bihikulo na ginamit na getaway vehicle.
0: Pero ano ba yan lugar na yan? Pig, ano, isolated ba? Doon lugar?
1: Ang bahay. O... Daiman eh.
0: Ano ba?
1: Daiman.
0: Ano ta si Harong Nagayo ka itong...
1: Retired employee.
0: Retired employee ito si Tinarget.
1: Oo.
0: Kumbaga...
1: Paano na aram na igodumal yung ano to?
0: Kumbaga, kadakul man mga...
1: Larong.
0: Larong, di ba? Ano, mga... ano ta si... Ito pang gaya.
1: Ano ba ta,
0: ano?
1: Ito pa to?
0: Natripan ka mga parabon. Oo. Ano? Ah, kaya ni mga hold-upet.
1: Oh.
0: Saka medyo maka ano ini, medyo although isolated pero medyo alanganin ni partner. Ano ta? Lima ka tao, organisado. Iyo ang
1: saka ano, di pagdulag ng partner, duwan ang sasakyan na dara.
0: Oo, pambihira ano.
1: Oh, tapos yan, may tulo pang pinaghahanap.
0: Ano bang anong imbestigasyon kang PNP
1: pa? Iyon nga ni partner, inapot ang PNP Libmanan, kailang nakaulay nato ang sa paikang hotline. May Zoom meeting da si Police Lieutenant Colonel Ace Mendoza. Si Police Chief Chief Master Sergeant ano ang first name niya gi Juan Bat ano to? Apelyido Batolina. Police Chief Master Sergeant Batolina. Sir, nag-aapon po kami. Pakisimbag. Para maano lang ma-follow up ta lang si
0: Guwapa lang kay araw kay ni diyan ano ha. Lima ka tao partner. Ano armado?
1: Armado.
0: Pira, ano?
1: Sinalakat. Kukulugan ta ka ngayon pag dahil mo basado sa report. Kukulugan si biktima kung dahil itataw itong mga hinahanap na ay mga importanteng gamit. So nakuha, alahas, cellphone, cash. Tapos ito dinara itong, ano to, itong Montero Sport. Dinulag. Kaya lang, sa follow-up,
0: nadali.
1: Nadali magkarari kang lima ng PNP. Nadakop sa Ragay. Libmanan, Ragay na nakakuha. Panaytayan area rito. Pagkatapos, nadakop si Dua, may tulong na pinaghahanap pa kan mga otoridad. Hapot dyan, partner. Ang hapot ko ta dyan. Ini mga nagkadarkop dyan, ano mga profile ka ini?
0: Yan. O yun ang nga, partner, ang sasabihin ko. Ano ini? Ano, panibagong grupo ba niyo? Tamay nalansag na bagang grupo itong hali-hali ng...
1: Itong Concepcion.
0: Ano ini? Panibagong organisadong grupo. Mga ano ba ang involved digdi?
1: Oo.
0: 'Di ba? Anong klaseng mga personalidad ang persona ang involved digdi sa pang-hold up na niyo? Ano ba sinda?
1: Mga ano baga, mga dating ex baga o
0: kaya mga... haloy na ba sinda na existir pero bako digdi nag-ooperate? Ano tayo ang napili ninda si nag-retire. Ano ba ang target nila?
1: O siya dapat bang dapat magtaram ang PNP ano, dapat bang matakot si mga nag-retire?
0: Nga, no. ano ba arin ang sa iling nila sa investigation, ano ang tinatarget kaning mga taong ini? Ang mga mararaot na elementong iniyo.
1: Yung part ng lalagon, no? Kalalagon ba kayo itong sarong dating cameraman kayo?
0: Pero may mabuot-buot pa na lalagon ba, partner?
1: Oo. Ini, mabuot pa ni.
0: Ay, medyo...
1: Astig ni sarong ini.
0: Astig,
1: So, anyway. So, ang kaso, robbery by a band and carnapping.
0: Mga almost pirang na... lalay kay niyo, partner.
1: Ang basado
0: yung pangani yan, Saro, sa gusto tang maaraman.
1: Sabi dumang partner sa ano to, sa...
0: Pati sa pasisi auto, piglalay, ano?
1: Oo, dinara. Ay, aram mo kay partner, dadaraon yan. Tapos kung baklason nga ang, ano to, baklason nga ang plaka, gamitin sa ibang krimen.
0: Oo, correct.
1: Eh, kailang, uy, na ano, na-recover manggarari ka mga autoridad.
0: Sige. Day ba available?
1: Day pa?
0: Day pa available. Anyway, sige. Oy, partner, happy birthday da. Sa emo, sabi ni Mr. Lito Miranda.
1: Ay, talaga. Sa totoo lang, tabi board member.
0: Pambira.
1: Panduwa ka na sa nag-greet kaya.
0: Happy birthday.
1: Ang pigasa ko lang, lima lang ang mag-greet partner.
0: Birthday mo bangon yan?
1: Saga.
0: At saga. Salbado ka palang yun yan. Salbado ka palang yun yan. Oh. Happy birthday. Nasabi sa kuya, nag-apod sa kuya kasubago.
1: Oh.
0: Happy, sabihan mo kaya.

0: So kaya baga, Domingo partner.
1: Sabihan mo nga yung partner mo, happy birthday niya sa iyo. Kaya pig, gigreet ka kunya. Baka padarahan kang cake ka yan.
0: Ay,
1: oo.
0: Dahil na kaya ako sa cake partner kunya.
1: Sabi ni Miles Lim Solis, nakaantabay dahil sa tuyang kunya.
0: Ay, good morning, ma'am.
1: Ali sa pag-attendir sa South Luzon Business Conference sa Ginebo naman sa Lipa City sa Batangas.
0: Southern pala Luzon.
1: Si Sulabsi, ano?
0: Sulabsi.
1: Oo, duman na pala ng Ginebo. Katatapos lang, pinangal daw ini yung Sulabsi na Ginebo duman sa Lipa, Batangas na nag-attendir po ang Metro Naga Chamber of Commerce in the industry. Ayan. Congrats sa indo ha, Ma'am Miles Lim Solis.
0: Okay. Sa aga, Ma'am Partner, kasabay kong nagkukumpleaños si Nilo Oriana.
1: Talaga.
0: Saka si dating ABS-CBN reporter, pero ngunit punong barangay naman, Karen Cannon.
1: Saan yan na kapitan?
0: Sa Legazpi.
1: Sa Legazpi.
0: May sarong barangay. Deko lang araw ang barangay. Okay. Ki Amiga sa kaki mo. Balak. Ni Lo Oriana.
1: Pares pala niya ni Paul, ano, ni Kapitan Paul.
0: Oo.
1: Dahil kita nakakadumang Kapitan yun, Paul.
0: De partner, mahanap naman kitang ibang may lulunod ng partner.
1: Hindi na, oo.
0: Eh, itong kay Banner partner. Itong kay Banner.
1: Big blind ka partner.
0: Nakapakalapati ko parang istayro.
1: Ang sabi ni Miss San Juan Calayo, happy birthday Manda Aki, Caitlin Mirabueno.
0: Uy, Caitlin.
1: Diyan sa mga, kabali sa, hali da sa mga vendors kan si Pukot Public Market. God bless po. Sige, salamat po. Paki-greet man si Sister Weng sa bye-bye nin birthday ngunyan. Ako nag-birthday pa nyo. Chris Weng sa bye-bye. Birthday niya ngunyan. Salamat po watching from FB Live and listening sa radyo. Sabay. Aliyang ki Julieta Montero. Sige, okay po. Ayos, alat lang ha. Sa oras nin pa ngayon po, igwakanin kadamay, turn your gadget into budget. Madyana sa HJP Pawn Shop. Sa HJP Pawn Shop, palangkawan kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms. Pwedeng i-renew, hababa ang interest rate. Ang pawn shop na may puso. Kasama mo ang HJP Pawn Shop. Nag-aako po sinda nina mobile as in man smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, siniba pang collateral na may extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuhan ito. Madyana ang HJP Pawn Shop. Iguanang pitong branches sa Laugan Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue sa Tubangan, kan entrance gate kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, kataid kan Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, kataid sana kan LCC Calabanga, sa Alpelo Street, San Roque Iriga City, katubangan lang kan East-West Rural Bank, sa San Antonio Poblacion Nabwa, katubang sana kan Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, asin sa B112 Building, Renacimiento Street and Biak na Bato Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HGP Pawn Shop and Pawn Shop na may puso.
0: Kunyang palang partner, clean up drive, ano?
1: Clean up drive, oo. Naglilinig di sa naga. Taara mo partner.
0: Mati.
1: mati, saka matig ura na baga. Although sinasabi kang pag-asa na sa mga weather expert na medyo kulang niya ng tiguran, pero igaw man gina rin tiguran. Ang masakit digdi partner, ang mga bagyo niyan sa pirambes lang nababanggit na makukusog ang bagyo niyan. Didikit lang pero makukusog dahil kaya ni yung El Nino phenomenon. Kaya dahil kita magsuba-suba digdi partner, pag nagbagyo ning makusog, siyempre, pag nagbagyo ning makuso, magkakanda raot na naman ang linya ning kuryente.
0: Correct, oo.
1: O di, ang kasunod ka yan, kung halimbawa nagkaraot, halawig na brown out. O di, problema na naman kita kang harasahas. Kung pagkatapos kang bagyo, grabe na naman ang tig-init. O di, papaano?
0: Siyempre, pagtaos kang uran gan, init.
1: Init, So, problema na naman kita kung dahil pa napapakaray ang mga linya ng kuryente. Kaya, mag-araandam kita digdi mga tugang. Kaya nga ni, pig papakontak mi si Mr. Mike Padua at aning aramon ta magiging kamugtakang kang panahon sa mga maso. Kung ano ang magiging pag-analisan nila ng panahon, partner.
0: Si Sir Mike.
1: Ngunyan, partner, kang nakaaging aldaw, nag-abot si, nagdigdi si Madam, si Senadora Risa.
0: Si Senadora.
1: Pigaalok ta ka nga ni, pero sayang, di ka nagduman.
0: Sabi magkaya itong ano to, ni Bell, sabi ko pwede niya akong pagkaaga na lang kaulayon, ta sabihin ako makipamahaw.
1: Di ko na ba yan, itong, ano?
0: Si Bell na tiyo.
1: Yung ulay ko
0: kasi,
1: yaon. Talagang believe na talaga ko nagdi sa amigo tang ini.
0: Sabi ko ay dako pero makaulit.
1: Siya ang ano duman, MC.
0: MC. Talaga. Tabi, pagkaaga, habi ko, ay din nga kaya nga sir. Ta.
1: Saka naka t-shirt na siyang ano?
0: Ano na?
1: Risa.
0: Ha? Risa nga rin.
1: Ito kong Risa.
0: Ah, Risa.
1: May tatak na Risa.
0: Wow.
1: Hindi ko lang nabasa si iba kung anong nang nakalago. May 2020 ito.
0: Risa sa likod. Do. Risado.
1: Hindi ko aram kung may 2020 ito sa likod. Oh. May president or ano.
0: O Risa na.
1: Yan. Yaon, partner, digdi sa Naga. Oh. Nag-attender ning siya ang
0: guest speaker
1: sa
0: Sibiswa.
1: CBSUA Calabanga sa graduation ceremony. Anong pitsa ko niyan, partner?
0: 27.
1: By the way, garo sa agang graduation duman sa itong eskwilahan dyan sa Limanan to?
0: Ay, ano? Itong...
1: Di ba sa aga yun?
0: Ano to? Mariano?
1: Mariano Villapuerte
0: Community College.
1: Community College. Di ba sa aga ito? Katapusan ito kang June?
0: Iyo, garo iyo. Oh. Ano, Rick Mar? Garo binayaan na nindo niya.
1: Anong tadaw? Ipacheck tayo ni Rick Mar. Anyway, so...
0: Sa pagkabot ni Senador Risa.
1: Di naka-attender ako naman, partner. Ano? Sayang tayo kayo nag-abot. Ako kaya naghali ako ni... ito pala ang okasyon na ito, digdi sa Magsaysay, partner.
0: Oo.
1: Diyan sa sarong restaurant diyan sa Magsaysay. Small group lang ang
0: small group lang,
1: tiripon.
0: Chosen few. Pero sapatos ang dati.
1: Ako nga ni partner, nag-gate crash man lang ako duman. Nag-iba lang ako sa sarong tao duman. Para makalaog kita duman. And yaon duman, mga manlain-lain na sektor. Throughout Camarines Sur, partner. Tapos may mga barangay officials, may mga mayor, vice mayor, councilors sa Camarines Sur. Itong entirong okupado nila itong
0: long table
1: na ito. And yaon man duman si dating gobernador candidate Bong Rodriguez, nanaimbitaran si vice mayor Tambong Galunta kang pili.
0: Yaon man duman.
1: And mga siguro ito, mga quarter to, kung di ako napapasala, partner, Jun Biola, yaon duman.
0: Yaon duman, oh.
1: Lito Barbolino, yaon
0: man. Yaon na, partner. Yaon na?
1: Ayaw na.
0: Ay.
1: Sige. Balikan din, partner, may importante kitang...
0: Makakaulay ko niyan.
1: Makakaulay, sige.
0: Nasalin niya ko niyan si Police Lieutenant Colonel Asa Mendoza kang Limanan Municipal Police Station. Sir, good morning. Si Melvin Machado. Saka si Roy Samon, Roy San Ramon. Good morning, sir.
2: Good morning po. Good morning po sa lahat. Idol, Melvin.
0: Good morning, sir. Sir, abalahon ko lang, sir, yung ano, so meeting mo. Very quick lang ini, sir. Sir, ano ba yung pinaka-latest doon sa na sa follow-up operation, yung nahuli natin doon sa robbery and carnapping? Ano na po yung pinaka-latest doon, sir?
2: Pinaka-latest po, kahapon, during hard pursuit po natin, kasi may nakuha pa tayong information doon sa crime scene, sa Ragay, na... accordingly, nakasakay sa Raymond bus itong dalawa. Then, yun nga, fortunately, classmate ko yung intel officer ng Quezon. Tinawagan ko, binigay ko ang identification. And doon nga, sa Gumaca, na hold ng Mobile Force Company doon, fortunately, nakuha natin itong dalawang suspect plus yung na stolen items and yung firearms na gamit-gamit nila.
0: Opo, so yung dalawang suspect na nahuli, dinala lang sa Ragay o binitbit na lang sa Ragay ng tropa sa mula sa may part ng Quezon?
2: Bali, itong ano na to, kasi itong sakay ng stolen na Montero natin, itong una, itong nahuli namin, plus yung dalawang nakasakay ng Raymond Bass.
0: So apat na, sir?
2: Bali, apat na po ang arrested natin.
0: Okay. So, apat na, sir. Yung dalawa na naunad sa may Panaytay na nakuha.
2: Opo,
0: at kasama yung getaway vehicle na Montero na kinarnap dun sa biktima. Tapos yung dalawa, sir, na naitimbre natin sa may Gumaka. Nasaan na yung dalawa nun, sir?
2: Bali, yung isa po naiwan sa Gumaka kasi yung dalawang firearms na pag-aari nila is nakuha lang sa isang tao. So, ang possession ng firearms, ikakarga doon sa isang tao. And then, yung isang suspect naman, dinala namin dito sa Libmanan. Isasama nila namin sila sa inquest proceedings ngayong araw po.
0: Apo.
2: Pag sa robbery natin and sa kidnapping.
0: Apo. Sir, para doon sa kapakan, without mentioning their name, sir. Sir, ano ba yung profile ng apat?
2: Okay. For the background din kasi, itong mga ito is not from Bicol region. Lahat sila ay galing NTR and Pro4A. Ang scope operation of operation nila, it's honestly, bago lang silang nag-operate sa Bicol region. And yun nga, hindi sila aware or hindi sila nag-aaram sa mga lugar-lugar dito. Ang initialing ano nila is by chance, nagkataon na pabalik na sila ng NCR, wala pa silang nabibiktima. And upon reaching nga dito sa ano, pumasok sila sa, papasok sana sila ng sentrong Libmanan, unfortunately, yun nga, na itong naispatan nila itong bahay sa dito sa Libmanan na open ang gate, open ang bahay, open ang ilaw, and nakapark itong si Montero. So, by chance, ginrab nila, wag lang masiro, pinasok nila lahat ng may value na mga gamit, may valuable things, basta may ano, pwedeng pagka kitaan or may value, kinuha na nila and less than 10 minutes, jump sila kasama yung stolen car natin na Montero.
0: Sir, ano ba yun? Dati ba sila mga ano? Ano ba yung mga trabaho nito, sir? Wala bang, tutumbukin ko na, hindi ba sila mga galing sa servisyo, sir?
2: Ah, wala silang background sa ano, sa uniform service. Yun yung ang initial na findings namin dito sa interrogation. And yun nga, ang trabaho nila is ito. Full-time sila na, on-call sila kung tutusin, on-call sila eh. Pag may lakad lang sila, magre-regroup. Sila mismo, iilan lang sa kanila ang magkakakilala. May namumuno lang talaga sa kanila. By chance lang at saka on-call lang ang trabaho nila.
0: Sir, sa background dito, sir, wala bang grupo na buo sila? Kumbaga tawagin na organize sila?
2: Organize, siguro, kung ano, semi lang eh. Kasi so, on-call sila, hindi sila magkakakilala. Itatawagin lang talaga sila pag may bibiray na eh.
0: May lakad na.
2: Hmm.
0: Sir, sa SIRA, sir, yung sa criminal records nila, sir, iniisa-isa ba natin, sir, kung previously may mga existing na mga warrant o baras ba ang apat na ito, sir?
2: Sa initially, sa apat na ito, meron tayong itong ano, isa si Javier, meron siyang warrant o baras na isinerve na rin natin sa kanya kahapon, frustrated murder. So talagang ano na rin to, ex-convict na rin ito si Javier eh. May mga previous ano na lang sila, criminal involvement.
0: Ito sir si ano, si Baez.
2: Si Baez wala siyang ano, wala pa siyang record.
0: Pero sir, yung mga address nila sir, mga taga saan sir? Si Baez taga saan?
2: Ang Baez is from Tanawan, si ano naman, itong si Javier ay taga ano ito, Bacoor. And yung isa naman, Cainta, at yung isa ay sa Muntinlupa.
1: Sir, ano ba, may boss ba itong mga ito? Meron ba silang boss?
2: Accordingly, yung boss sila is hindi nila kasama. yung boss nila ay siya yung talaga nagse-set up when it comes to manpower, logistical. Ang ano lang nila is through GC. Through GC lang sila nagko-communicate.
1: Pambira, no? Ang may galing
0: group
1: naman
0: chat,
1: nila.
0: May group chat.
1: pero ano ba to? Pare-pareho ba silang armado nang pasukin nila yung bahay dyan sa Limanan o isa lang ang may baril? According dun sa sinasabi mo kanina.
2: Totoo lang, nakakatakot po. Lahat po sila ay armado.
1: Ah,
2: at ang dalawa po dito sa mga armado ay merong mahaba. Kaya ang isang mahaba po ay na-recover namin dito kay Javier. Tapos meron pa siyang isang maikli.
1: Saan galing,
2: so, dalawa pong hawak na.
1: Opo. Saan galing sila yung mga armas nila? At high-powered yata eh.
2: Si Javier po, ano siya eh, upon verification, licensed firearm holder siya. Unfortunately, nga, hindi yung hawak niya ng baril during the arrest is hindi yun yung pag-aari na
1: pinalisensya niya.
2: Lisensyado.
1: Bakit sir may lisensya siya sa baril? Meron siya, bakit siya merong ganyan? Ano bang...
2: Yun lang po ang hindi ko masasagot pa po sa ngayon.
1: Under investigation pa. Sir, saan nila inabandon yung sasakyan na ninakaw nila? Ayun,
0: tinangay.
1: Yung tinangay nila.
2: Hot pursuit kami. Hindi umabot ng border control point natin sa Gallego. So, sabi ko, lumiko ito. So, fortunately, around 11:30, na-discovery namin ang monterong ninakaw sa barangay Panaytayan, Saragay. Mga 11:30 ng gabi yan.
1: Opo.
2: Then, nandun na sila, nagkahabulan na. Umabot kami hanggang sa may sunod na barangay. Then, interrogation, yung getaway vehicle na Toyota Fortuner, around 3:30, na-discovery naman namin sa barangay Liboro, same municipality sa Ragay.
1: So iniwan na nila doon and parang lumalabas na nagiwahiwalay sila sir nagiwahiwalay sila yung may sumakay ng bus, may sumakay ng sasakyan and iniwan.
2: Ito po ang gusto kong emphasize dyan, yung highlight, yung response po talaga ng BNP Cancer natin. Hindi po talaga siya naka-establish ng ano niyan. Hindi, walang iilagan, walang tatakutan po mga ito. Hindi sila nag-succeed kasi alam nila na ang response natin dito sa Camarinesur, hindi ganun basta-basta nilang i-take po granted. Lahat ng organized, ganda ang latag, lahat may coordination, interoperability, lahat nagko-cooperate. Kaya mali ang lugar na pinili nila, Camsur pa. Hindi nila babasta-bastahin dito sa atin.
1: Mabuti na lang at nahuli ka agad, sir. Hindi pala, nako.
0: Sir, yung Fortuner, na background ba natin kung kanino, sino may-ari, na iniwan nila? O baka nakaw din?
2: Ang Fortuner po initially is andito na sa amin sa custody na po ng Limbana ng PS initial background, hindi po siya naka-hotcar, hindi siya naka-alarma. Inalarm na namin siya sa HPG at sa LTO. Siguro this coming days malalaman natin kung may naghahanap na dito sa sasakyan na to.
1: Di possible niyan sir. Parang ninakaw pa nila yung sasakyan.
2: Malaking possibility kasi accordingly ang Fortuner is pinick up lang sa Bacoor without the proper turnover ng susi. Abandoned lang siya doon, inuwi na lang doon, minaneho doon sa pick up points ng mga suspects natin.
1: Parang lumalabas nito sir, parang natsempuhan lang na
0: walang magamit na sasakyan.
1: Paano bang anong bang nangyari biglang tinanga yung sasakyan. Parang ganun parang may mga background pa ito sa paniniktik
2: organized talaga
1: yung
2: ulo nila and yung team leader nila. Yung direct sasakay na lang, mag-ooperate na lang. Initially, yun ang nakuha namin information.
1: So, parang lumalabas din, isa na lang, parang lumalabas din, pero sila, parang mga baguhan. Ganun ba, sir? Ang
2: hindi, natin? Hindi sila baguhan. Ah, hindi. Pero first time nilang magkasama-sama sa operation na to.
1: Ah, okay. Ah, hindi sila baguhan, pero first time sila magka... parang...
0: Salakad.
1: Oo, oh, salakad na to.
0: So, ganun ang ibig sabihin, sir. Meron silang ulo, yun ang mamando. Pag
2: may
0: merong,
2: team leader sa baba, may team leader dito na sa operation.
0: Oh, tapos kung may lakad, hanap dun sa group chat.
2: Sila, mag-regroup.
0: May group, maghanap dun sa group chat kung sinong available, lalakad, kung saan na lugar. Sir, yung ano, kung by chance lang, any, meron ba silang local contact? Ba't nakarating sa Kamsur?
2: Initially na sa ano namin na this is initial pa lang naman kasi ang scope ko pa lang is dito pa lang sa na-recover ano namin na huli wala silang local contact sa Kamsur. And based dun sa scanning ko sa ano sa cellphones na gamit nila is nabigla rin sila bakit oh Bicol malayo oh, parang nabigla silang malayo. So, ako, parang first time nila talaga nag-operate sa Bicol.
0: Ah, okay. Sir, doon sinasabi mong interoperability natin, sir. Nung maitawag ba ito, sir, na maitawag sa inyo, maisumbog na meron nangyaring robbery and carnapping doon sa bahay Libmanan, agad-agad, sir, sino mga operating units na nakatulong natin, sir, para ma-entrap, mahuli? Baka gusto natin, sir, pasalamatan din, sir, yung tropa, sir.
2: Okay, ito, pagkakataon ko na rin magpasalamat sa mga kasama ko. Upon receive ng report, less than 5 minutes, siyempre, andyan na kami. And ako mismo, kasi pagkarinig ko sa radyo namin, jump agad ako papuntang barangay bahay. From there, inassess ko muna ang legitimacy ng mga reports. Siyempre, i-confirm ko muna kung nangyari talaga.
0: Apo.
2: Once na-confirm ko, jump ako ng paano... Based sa information, pina-block ko ang Pamplona, Tabusaw, then si Pocot. And yan, Lupi, Ragay, and Del Gallego. Sobrang bilis nila. Nagkasaba na huli na buntutan sila is agad-agad sa Lupi na. So from there, pasa na yan hanggang Ragay, Del Gallego. At doon na nangyari. So pasalamat ako sa mga... personnel kay Chief of Police din ng ano ng Ragay MPS siya ang kasama ko buong magdamag kakahabol ng mga yan and also personnel from Lupi and yung border control point natin sa Del Gallego hindi nakalusot yung dalawang sasakyan na ito. Salamat po sa lahat na nag-cooperate.
0: Magdamag sir magkasama kayo ng Ragay.
2: Oh at munti ka na nga kami nagka-developan ng Twitter na yun.
0: Wala akong sinabi. Sabi ko, magkasama lang ko. Follow up lang, sir.
1: Anyway, lalaki ba ang ano ng Ragay? Lalaki, babae?
0: Ano siya? Lalaki siya. Sir okay. Ace, maraming salamat, sir.
1: And, sister po, sir. Oh, and congratulations sa inyo,
0: congratulations, sir.
2: Salamat po.
0: Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, kay Police Lieutenant Colonel Ace Idol Mendoza, sir.
1: Pambira. Kunya lang ako nakadangog ning arugay na
0: pampilikula,
1: mga...
0: partner.
1: Kunya lang ako naka... May ano tayo. Tawagan mo
0: kasi Jet. Bakit, sir? Siya magmamaneho.
1: Tawagan mo rin yung isa
0: pa. Ano. Ay, wag na yun, sir. Kasi nagsasarili na ito.
1: Pero ano,
0: ikula.
1: Man, ano.
0: Ay, congratulations kay Police Lieutenant Colonel Ace Mendoza, sir. Thank you sa kasa grupo diyan sa inya si Pocot, Cabusao, Pamplona, Del Gallego, Lupi, Ragay sa kasa border control. Ay, di ikaw makakalusot talaga diyan.
1: Saan bang operation? Doon daw ta sa ano? Ha?
0: Libmanan.
1: Pambira
0: ka partner.
1: Grabe ano, ibaman.
0: Pero dahil si Dela Calusot kay Sir Mendoza.
1: Ibaman ang Buscan Sindikatong ina.
0: Sige, lakad na kayo. So, ano ba sir? Sige, basta takbo lang kayo.
1: Basta doon kayo. Paala na kayo doon.
0: Hindi ko na ihapot partner. Ito baga may nakabakbakan ng baga sa may ano to.
1: Sa Enlex.
0: Enlex. Pero i-verify itong sarong Fortuner kung si Semi sa dirikan to.
1: Pambira, ano. Tapos, kumbaga, di ba pati na nilalad sa mga
0: may pelikula? May Fortuner, nagsakay sa...
1: Bus!
0: ano kata? Hindi kita sakay sa Raymond Buster. Makaskason ngayon.
1: Tapos sinuang
0: binayaan.
1: Nilalay nindang ano, sasakyan. Binayaan ano.
0: Pati si mga alahas partner. Na-recover si stolen item, nawalat duman sa duwa.
1: Okay.
0: Pero, apat na ang nadakop.
1: Oh, at least nadagkop si apat ano. Si makangalas man ini yung klasikang
0: dito sa Ro, may murder case na ito sa Ro.
1: Operasyon kayo ni yung...
0: Saka dahil partner, dahil mag-ano to. So, tandaan ha, ang sabi ni Sir Ace Mendoza, by chance. Ano po sabi ka by chance? Chamba-chamba lang. Naagihan ka itong...
1: Sabi ko na partner, may naagihan itong, kumbaga, garo.
0: Bukas.
1: Hindi po bukas. Kadaklan talaga sa mga parabo. Naarog yan, partner. Itong sasamantala ho na...
0: Ah,
1: itong makakasirip ka rin kanikit ng pagkakataon.
0: So, Dave, talagang tama parang sabi mo na ano to. Pigtawan yung tsansa.
1: Oo, oh, dahil man tinutuyo. Oh, bukas magagayin yun. Laukong talaga yan. Human sa nalaya. Laukong talaga.
0: Laukong talaga. Bukas ang ilaw ngayon.
1: Bukas ang ilaw.
0: Bukas ang pintuan ngayon.
1: Ay, ganun tao. Di.
0: Eh, lima pa.
1: Oo. Eh, mahigar na ngayong tao.
0: May badil pati partner.
1: Pipira lang. Oo, maana. Gusto sabi yung kayo, sa tunin eh.
0: Oo. Inviting trouble.
1: Yan. Umaarok yan, man. Kaya kita, sa mga mga nagaantabay ngunya, mga kaimanwata, yan po ang ingat-ingatan ta, pakakatandaan ta na dai iwalat na by chance san sa indong araw o bukas.
0: Tandaan yan ha, tandaan ha, sabi ni...
1: Minsan baga partner, sa mga motosiklo,
0: Nawawalat
1: ang labi.
0: Yan.
1: Kaya nahahabon.
0: Oo.
1: Dahil man ko taahabon nun, kailan? Natintaran.
0: Yaw, namalang ang labi. Pandaron ta na.
1: Pandaron na. Galayon na.
0: Ano pa kaya?
1: Kaya pigapot ko partner itong samantero, paano ninda nakuha ito? Di ba sabi ni...
0: Bukas ang gate.
1: Dahil itong sasakyan.
0: Oo.
1: Garo kinoalang.
0: Dahil itong Montero partner, paglaog sa harong, baka, gamit mo, bigay mo sa akin yung sasakyan. Itong ano to, itong Fortuner. Kung hinapot ko ano to, kung hinabunan man to, pinick up lang sa Cavite.
1: Oo, yun na nga yan, partner, ang piglang
0: alas. Baka ano man to duman. Sa dahil pa man nakaalarma, ngunyan, be-verify sa kung baka pigahanap na daa. Pagpigahanap na, dinawara. Takong pinas... Maliw partner, rent a car yan.
1: Yun na nga ni yan.
0: Dahil mapagpigahanap ta.
1: At least, ngunyan, biniverify na kang mga tra. Anyway,
0: sige.
1: Sa kusina, dapat marikas, tipid as indigtas.
0: Kala ko, Marcos, mahabong ka mo sa kusina.
1: O yan ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, sin Mabuhay Gas Saver sa mga... LPG brand, subok na maray ang kalidad, abot kaya ang presyo, sinlibre pa ang delivery. Ako ko po sa Ross Avenue, Diversion Road, Concepcion, Pequeña, sa atubangan lang kan SWM Office, ang sinilang pinakabagong branch, asin ang pinakapremero. Sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, atubangan lang kan Socio Supermart, Harnis sa Pepsi Plant. Abunan lang lang doon sinda sa 0908-388-1183 o kaya man sa 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Uy, nako.
0: Partner, maparam na kita. Talis webe na. Nag-exercise na si Yaon Salwas. Sa Lado Technical, si Terdy Verdeo, si Angelica Salcedo, asin si James Umbrinya, si Seiya Kayla Ilagan, Felicity Agasa Morillo, Manuel Conrad Bungat, asin si Jocelyn May Cabaltera. Kami po ang sirong nakakaibahan sa programang Double Target.
1: Hindi po si Aresan.
0: Aba sa dilingkod, sa Melvin Machado. Mabalos kang sa Indong. Pagantabay.
3: Radyo Guapito.
4: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Kumbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang senda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.

0: Bong Karas, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibong Karas. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bong Karas.
1: Okay, good morning. Sabado na naman po. Yaon kitang ngunyan digdi sa studio. Pasensya na po kamukan nakaaging Sabado dahil igwa kitang kalakawan. Dahil ko po aram kung maabutan sa kuyang partner. Partner Gigi, if you're on the way, let me know. Otherwise, mapadagos po kita kan sa tuyang programa. Bago ko magpadagos, shout out kay Lauren Santa Maria dyan po sa United Kingdom. Ang sa tuyang amiga nagdadangog ngunyan, maray na aga. And sa gabus po na nagdadangog sa bilog na Camarinesur, as in the rest of the Philippines, maray na aga po ngunyan sa programang Bong Karas. Anyway, siguro mapuun kita duman sa medyo sa sakuyang pag-obserbar, dapat ang hilingon ng seryoso ka mga nakaagi pong aldaw, surunod-sunod ang darakulang mga linog, ano? Siguro nahilingta itong duman sa Jensen, nahilingta itong sa Venezuela. Pero in greater detail, pag-urulayan ta po itong mga nangyayaring linog na iyan. Ta, pigbabalikan ko, at least halimbawa, magpuon kang April of 2026, nagkaigwa po baganing magnitude 7.7 earthquake duman po sa northeastern Japan. That's to be exact, April 20. 2026, ano, Japan, kataid ta lang po yan, yaon sa itaas ta after Taiwan. And then after that, kang June 8, as we all know, na-experience ta itong pambihira na linog duman sa Mindanao, ano, nahiling yan kang gabos ng mga Pilipino, dahil po nagkaigwa ni 7.8 magnitude earthquake, mainly duman sa Sarangani, nahiling ta itong nagkagarabang building sa Jensen. Data aram kung pirana ang casual tingon yan, but I would imagine dakul po ang damage. Data man aram kung ano ang estimate in terms of damage to properties, but most likely dakula po ang naging danyos duman sa Sarangani, lalo na po dyan sa General Santos City. And then sa US, ini kang June 24, medyo sadit, medyo hababa, pero at least yaonin sa magnitude 5.6 kang June 24. And then nasundan kay ito pong duman sa Venezuela. Itong Venezuela ang matindi, ano po, ang span of time na pigurulayan, a few seconds lang, I think 30 plus seconds. Si Primero po, 7.2 magnitude earthquake, alagad po within less than 1 minute, duman mismo sa capital ninda sa Caracas. Nagkaigwa po ning mas makusog na linog, 7.5 magnitude earthquake. So that's Venezuela kang June 25. Una tapos na, June 26, nagkaigwa na naman po ning makusog na linog, 7.2. Duman po giraray sa northeastern part kang Japan. And then recently, of course, nagkaigwa na naman, I think aftershock pa ini sa Sarangani. Pero po, itong June 26, 6.5 magnitude earthquake dyan po sa parte kan Davao and Sarangani area. So, sa hiling ko po, kay puhanta inining i-take seriously, bako ta pigdadalan ta na lang ang mga nangyayari sa ibang lugar, because pwede ining mangyari sa mga lugar, lalo na yaon po duman sa may mga haraning fault line. Digdi po sa Kabikulan, particularly sa Camarinesur, ang aram ko po, igwa digdi sa parting Libmanan, si Pukotlupi area, sa Gudragay. Pero siguro mas magayon explain iyan kang pag-asa. Nagirumduman ko, yaon niya tao kadto sa boundary kang Libmanan, sa Gudsipokot. Si mga taga-Kaima, nagsasabi sa kuya na permisinda nakaka-experience ning mga tremors. Gusto nang sabihon, dahil masabi kung earthquake, pero may mga pagyugyug duman sa parte kan sa indang lugar. And then, kampig hiling ko, yaon, igwa po talaga palan dyan fault line. sa areyang iyan. Kaya nga ni, dapat siguro maglikay kita, paghandaan ta ini, adalon tang maray, lalo na sa Kamarinisur, arin ba itong most vulnerable pag magkaigwa po ning mga makusog na linog sa lugar na iyan. Ta, siguro in terms of preparedness, mas ang pinaghahandaan digdi sa satuyang lugar, ito pong mga bagyo, ano, ito mga pagbaha. Pero dapat siguro i-take into account seriously ito pong paghahanda sa mga linog. Na girumduman ko itong duman sa Jensan, maray nga ni, taamay pong aga bagay ito nangyari. Ano? Maray na lang po itong mga estudyante na yaon sa flag ceremony. So, rayaon sa luwas instead na rayaon na sa laog kang classroom. Ta siguro po kung yaon sinda sa laog kang mga classroom ninda, Diyos ko po, baka po kadakol nagkairirido o baka po nagkabarawian panimbuhay. So, talking about preparedness, ang saro po siguro sa dapat hilingon, itong bako sana itong kakayahan kang sa tuya mga disaster preparedness teams, kundi si kakayahan kan sa tuya pong mga komunidad. Ano? Halimbawa, kung maglinog ba sa indong lugar, lalo na kung harayo man itong mga pwedeng mag-rescue sa tuya, ano ang first line of defense kan sa tuya pong komunidad, kan sa tuya mismo? Halimbawa, kung nasa laog ka muning eskwelahan, si mga estudyante ba nakahanda, and so on and so forth. Pero bago kong magpadagos, may nag-abot po digdi sa tuyang studio, nag-abot po ang tuyang partner, na pangpirang bulan mo na ngayon, partner, sa imong pagbados. 32 weeks.
2: Ah, so, ano, more or less, 1 month.
1: Aram mo na kung babae o lalaki.
2: Yes, boy po, partner bong.
1: Congratulations, di ugmahon si John. May boy na siya.
2: Gusto'y pangaran man.
1: Anyway, maghagos ka muna. So, i-welcome back ta. Of course, and sa tuyang partner, si partner Gigi, na going 9 months na pregnant. Gustong sabihin, madali na po siyang mag-aki. na little boy palan, so yes. Magkakaigwa na sindang junior sa very soon, ano, partner Gigi. Yan, kumusta si sa imong mga nakaaging aldaw, si Mana?
2: Ano, busy kasi busy. Graduation season.
1: Congratulations, nag-graduate ka na palan sa law school, po. Ano? Oh. What's next?
2: Next, syempre po ma-work hard kita for the big bar.
1: Tapos, no rin po ang bar exam? September ba yan?
2: This year, September. Pero dahil nga ni pumaki ako, I cannot. Okay. Pero si mga kabatch ko, nagpipray ko po na makapasa sinang bar.
1: So, ikaw po, ma-next year ka?
2: Next year na partner mo.
1: Iyo, tama. Tabaka po yan. Kumbaga, dakul lang kaipuhan mo nga si Kasuyo.
2: Pwedeng pagsabayo na.
1: Correct.
2: And kasuhapon, partner mo, kaya nga ni medyo nahuri po kami ngunyan. Graduation man kang agum ko.
1: Sa CBS one?
2: Yes, po sa CBS.
1: Oh, wow. Double celebration. Actually, triple dahil sa baby.
2: Opo, yes.
1: Okay, so magayon ta, piguuran ka mo ning blessings. So, padagos na na dahil sa mga blessings na ini, mas nakaka-excite itong buhay na masurunod.
2: Yes po.
1: Bako na sanang para sa indong duwa, kundi yes. Iguana po kamong mga dapat atamanon. Ano? So, mapuon sa sarong baby. Baka in the next 2-3 years, duwa-tulo na yan.
2: Ay, Diyos
1: ko. Yan, sabi kang, yan daw ang sarong misteryo. Ano? Ako, garo itong, ang paghiling ko sa pag-aki ka mga ina, garo masakiton, garo yes. Grabe ang agin. Pero po, dahil man nagkakararaya, ano, mga ina, talagang excited mo sila sa maso.
2: Ako nga, iniisip ko palang partner mo, medyo, syempre, excited ako na mailing ang aki, pero I'm scared. Lalo na pag nailing ka mga gurang, mga story man sinda kang birth story ninda. Uh-oh. Gabos, makatakutun. Pero part of life.
1: Think positive, sige lang pangaji.
2: Subot lang. Kaya amazing talaga pala ng mga mothers.
1: Correct.
2: Kung yan sa ano pa lang, sa arog pa lang kaya na note.
1: Iyo.
2: So, ikaw po, partner mo, kumusta po?
1: Okay man, kang last week, yun ako sa Manila, sinalo kita ni Melvin, alagad nag-join ako online.
2: Okay po.
1: Medyo dakul kasibutan dahil igwa kitang mga kinakaulay naman na importante. Apwera ka mga abogado, igwa po ning mga gustong magpuon ning darapulang negosyo sa certain towns di po sa probinsya kan ka marinisur. Dahil ko na muna i-discuss na baka harangan na naman.
2: Ay, nako. Favorite then, na favorite ka pati.
1: Iyo, inuuran po ako ning kung ano-anong fake news, kung ano-anong mga banat sa radyo, baya isa na yan ta. Araw mo po, dahil kita kaya naapektuhan, padagusan na dawa anong gustong gibuhon ninda. Kita po dahil kita natatakot, dahil man kita kaya naapektuhan. Iyo po, partner.
2: Partner Bong, bago kita magpadagos, gusto ko munang i-greet. Ano po? I think classmate mo po ini, idol ko ini, lalo na't may Facebook page na ini. Si Ma'am Franz Bongko din.
1: Ah, kabatch ko yan.
2: Yes po.
1: Alam mo yan si, baka maanggutan ako, tapig istorya ko ang buhay niya. Very inspiring po ang storya kang buhay. Kaya naapod ko sa iya, Manay Franz. Kabatch ko po yan sa University of St. Anthony High School. Pero po kung maaraman mo ang istorya kayan, yaon po siyang nagtatrabaho sa korte. Pero kang high school, pag-istorya niya, ito baga mga time na she had to go through a period na kaipuhan niyang maglakaw na mayo ng irarong si sapatos niya. Mga araw kaya. Kumbaga si family niya nag-agi man sa pagsakit. Pero nakaka-believe na dahil siya nagsuko.
2: Yes.
1: Ngunyan, bako sana na siya mismo nakagraduate, naging professional,
2: may
1: maray na tao. May mga aki ng very successful.
2: Yes.
1: Ang sa iya pong agom, sa Roman na amigo na si Celso na permikong napapasalang inaapod na Cesar. Alagad po sa Roman, mahiguson, very patient. So, ini po mga pamilya dyan sa Iriga na padangaton ko dahil grabe man po ang pagpadangat sa tuya. So, Franz, good morning.
2: Good morning, Ma'am Franz. Mm-hmm. And y'all man po si Sir Bryce Surds, po, from Pili, Camarines Sur. Pagbati da po, hali sa mga taga-sitio Pag-asa San Agustin. And kay Tatay Tom Bongalonta, hello po, Vice Mayor, former Mayor. And si Councilor Annalyn Bongalonta, sin paki greet man po sa koning maugmang kumpleanyo. Happy, happy birthday po from Yan Moises Cerdon.
1: Oh, yan. Happy birthday.
2: Bravo Youth.
1: Iye po. So, kasubanggi po, nagtiripon si core group kang Bravo Youth. So, nakaulay ko, although may mga day nakaabot, pero very, kumbaga, exciting dahil si energy level ka mga hubin, yaon na naman.
2: Yeah. Ano na, ready.
1: Ayo, pero ang Cagayunan, may mga iniisip sindang mga programa na sa hiling ko magayon suportahan. Kaya po, salamat, lalo na ki Bravo Youth Chair Nuela na yung nag-i-initiate mo niya.
2: Yes.
1: No? Si kadaklan palan ka mga core kang Bravo, mga ano po ito, mga SK Federation Chair sa mga banwaan ninda. Kadaklan mag-graduate mo niyan.
2: Yes.
1: So, for some reason, gusto nindang mag-Brunyog Girara. Either magtarabang sa mga programa or magtabang mag-organize para pakusugun ining pangapudan ng reforma sa probinsya.
2: Very good. So, talagang ang pag-asa talaga ang Camarines or yaon po sa Indo.
1: Sa mga hobin. Iyo po. So, tiga-adal mi si Datos, talaga pong ang bulk kang butante. Digdi sa Camarines Sur. And ang bulk ka nagboto man sa kuya ka nakaaging eleksyon, ano? 34%
2: mga youth,
1: mga hobiness. So, arog po kayan ka gayon. Kaya man, nahiling ko dyan sa gilid-gilid, kadakol nag-i-effort, tigpaparabahog na naman yung kwarta mga hobin, tangani po, maligaw ng landas. Pero sa hiling ko po, mulat ang mga tao,
2: yes,
1: mulat ang mga hobiness.
2: Lalo na po ang kabataan. Na
1: ginumdumang ko itong mga concert-concert, hamakon mong harap-harapan, kakantaan ka mo gaytong kanta na patama sa Indo. Dahil ko aram kung nagmamaang-maangan sinda o talagang dahil lang ninda
2: pigpapas. Nagbubulag-bulagan lamang. Sabi nga sa kanta ni Glock 9.
1: Uh-huh.
2: Amazing ito, ano, si Aki sa Sarong High School.
1: Correct. Iyo. So, talagang, I think may intent siya na that very young and yet arog kayo ito si Ginibo niya. Ano?
2: Dapat arog kayo ng courage. I mean, mayo man kitang mga patutsala sa mga public servant sa yaon duman, pero it takes a great deal of courage, no, na magkanta ka yan sa harap ng mga public servants na ano.
1: Pero pag inumdum ko po sa Indogabus, ano, pwede kitang makipaglaban, yes, pwede kitang manindugan, pero dahil po kita makipagsabayan sa barastusan.
2: Yan.
1: Dahil ito pong bastos na pag-uugali sa social media, sa radyo, sin kung sa inpaman, kung kita po makikipagsabayan sa araw ngayon, mayroon ang kitang pinagkaiba sa inda. So I would encourage you na lumaban sa paagi po ng tamang rason, sa paagi po kan sa indong kumbaga sentimiento na pwedeng ipaabot in a very nice way na daikay puhan maging bastos. Dahil po, mayong lugar dapat ang mga bastos sa satuyang komunidad, sa satuyang sosyedad. Ano, partner?
2: Yes po, partner Bong.
1: By the way, itong sa speaking of values, bigla kong nagirumduman, tigwa po bagangon yan mga bansa, United Kingdom, Australia, pigpo na nanindang iban ang social media,
2: yes,
1: sa mga aki magpun 16 years old pababa. I think there's an effort to introduce that also,
2: yes,
1: sa Pilipinas. Pero in hindsight, may na-realize ako na nawara talaga sa mga aki. Ano, number one, garo talaga na-expose sinda sa mga sobrang amay na exposure na nalaag sinda sa maraot na sitwasyon. Halimbawa, ito pong Nambaradil dumanbaga sa anong lugar ito?
2: Itong Tacloban.
1: Sa Tacloban. Opo. O ito pong mga aking ito, nagkuasin daning kumbaga halimbawa kang ginibulinda sa mga yaon sa digital, sa online, no, social media. Itong even mga games, bawa in question si Roblox among others, dahil duman po pigi-injekan ning kung ano-anong maraot na bagay ang mga utak ka mga aki na accessible sa napagyaon ka mo sa social media. So ini po, dakulang pala isipan, dahil ang nahihiling ko kaya ngunyan, halimbawa si mga ina o si ama, pag nahihiling nindang unsettled ang sa indang mga aki dahil nagpuporormal, para mapapormal yan, ang solusyon ninda, papasahan niya ng gadget.
2: Tama.
1: O sakalang po sinda matutunin mo. Kampanahon mi, nagigirumduman ko pag araw kayo nang tinatao, ito po wag ang pigkakagat na anong apod ka ito? Itong garutsupon pero mayo maning
2: pacifier.
1: Pacifier, yan, pacifier. Ngunyan po, nakato, ang ginagamit na ngunyan, gadget, di ba?
2: Gadget.
1: Para magtuninong. So, si Pandua, nawara din, kadakol ngayon may problema sa handwriting. Ano? Dahil nga ni sobra na kitang digital.
2: Puro actually, na, partner Bong, parang may research, may recent research na isa na daw po yun sa mga madali nang ma-extinct na human skills,
1: wow,
2: handwriting. So, kaya delikado talaga.
1: Iyo po. Sa hiling ko, dapat inipag-isipan kang mga nasa DepEd. Dahil ako po personally, mas na-absorb ko po ang pag-aadalan ko pag sinusurat ko siya.
2: And backed up din po yan ang study talaga. Tama. Parang ang retention, pag sinusulat, note-taking.
1: Correct. Oo. And then, of course, it develops itong sa imong comprehension skills, no? Na habang sinusurat mo, dahil man nagkukopya ka lang itong pigsusurat mo, it generates a lot of ideas sa utak mo.
2: Yan.
1: No? So, sana po pag-adalan ini. Dahil bako sa nanaday na taraong magsurura, nagbaba ang comprehension level. But obviously, may mga tao na gusto ninda mas maging limited ang kaaraman ka mga tao. Limited ang nutrisyon, limited ang kakayahan. That way, kayang-kaya nindang paikuton sa kakontrolon. Ito po si dapat ang kumbaga labanan. Dahil kita, ano ako, 51 ako, siguro at best ang sa tuyang ano yata 76 na ngunyan ang sa tuyang life expectancy sa Pilipinas, no. So between now and my age 76, ang saro kong gustong maging legasiya itong mga aki matawanan ning oportunidad bago sinda ma-expose sa araw kanyang pigaaragihan tangon yan, ano? Na sometimes you're very hopeless. Pag hilingon mo sa global stage, Diyos ko po, ano na ining nangyayararing ini, ano? Si dating pigtitiring alata na mga global leaders, ngunyan, very disappointing,
2: yes,
1: kung ano ang pigigiribo ninda. Magdumang ka sa Pilipinas, siring man. Kumbaga, ano na ang nangyari sa satuyang nasyon? Magbaba ka din sa satuyang probinsya, mas lalo.
2: Arog
1: po kaya ng

0: And the way they write, the way they behave, the way it says a lot, they say a lot kung anong klaseng mga tao ang yaon.
1: Opo. Hmm. Kala nila parang ano, malaking video game lang yung ano, mundo.
0: Correct.
1: And I think si Senator Risa parang meron siyang ini-initiate na legislative inquiry on a certain game app, yung Gorebox.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Na yun ata, apart from Roblox, the same things. Pero it teaches talaga children arukaining mga values na nakakatakot dahil, syempre, lack of parental guidance na rin.
0: Mm-hmm.
1: And lalo na akala talaga nila malaking video game lang ang mundo.
0: Mm-hmm.
1: It's scary, ano, partner mo. Dahulon nga ni, nagkaka-divide nga ni ang bansa ata on the juvenile justice law.
0: Mm-hmm.
1: So, nakakatakot. Kaya, tama ka, partner, Bong. Dahulon ang pwedeng, dahulon ang kakulangan the part of the government patungkol sa education system ta, etc. Kaya, dakulon kitang mga kaipuhan pag-agihan. Ayuson pa. Makahirak ang mga aki. Ano, partner Bong?
0: Yeah, partner. Kaya, nangangapudan ako, by the way, Igwang Sarong organization, ang APOD, Nurtured. Ano, bagong organization ini. Pero sinda, ang saro ni nang gustong gibuhon, mag-develop sinda ng mga models na kumbaga sa sadit na sarong eskwelahan or komunidad, maipahiling ninda na itong minimal intervention na pwedeng gibuhon kang certain organizations, may dakulaon na potential impact. Looking at itong nutrition, looking at itong kakayahan ka mga aki makanood. Pero i-measure ninda iyan because at a certain stage, mag-graduate si mga aki sa program na ito. Ano? So imagine kung dakul na organizations will get into it. Halimbawa, sa Camarines Sur, na data na asahan itong mga pigpaparahalat ang dapat na intervention hali sa mga nasa gobyerno, kitang mga ordinaryong tao, itong mga civic organizations can and should develop itong mga programa na pwedeng magkaigwan ng social impact sa kadakulbong komunidad. Ano, partner?
1: Pwede kitang may maginibo. Ano, partner Bo?
0: Correct.
1: Aminsan, dakulin kitang frustration sa satuyang gobyerno.
0: Yes.
1: Pero, actually, ang dinedemand lang sa tuya, lalo na bako pa man panahon ng eleksyon, bako pa man panahon ng pirilian, nadain na kita maghalat. And habang nagre-reklamo kita, karapatan ta pong magreklamo, pwede man po kitang maghiro na as members of civic society organizations, personal, sa personal na kakayahan, pwede ta naman pong mapunan ang lipunan na gusto taman pong mangyari. So, para pag panahon kang eleksyon, mas malinaw man ang decision making ta, ano, partner Bong, dahil alam natin kung saan ang pagkakulang ng gobyerno at alam din po natin kung ano yung solusyon. Para kung ang mga tao na naiilingan ta, na naiiling man kang tao na yan kung ano ang problema, as in dara niya ang solusyon, dahil po kita mako-confuse kung isa'y dapat ang mga suportahan ta, isa'y man po dapat ang mga piliun ta sa panahon kang eleksyon.
0: Tama po yan. Kaya sa hiling ko nga ni, ining responsibilidad na ini, yaon na dapat sa mga social institutions, including the church, si family, di ba? Si
1: double mga time, arukeni. Double time tayong lahat.
0: Correct. Dahil pwedeng mayo kitang gibuhon, no? Because in the future, pag pinabayaan ta ini, baka mas masakitan na kitang ma-reverse or ma-recover ang situation. Lalo na, partner, dahil nasa yaong kita sa period na pigaapod tang transition to the kumbaga bagong sistema. In a matter of siguro sabihin ta ng halawig na antulong taon, magiging, sa paghiling ko po, magiging totally different na ang satuyang kinaban. Meaning, driven na kita by technology, by AI. Di ba? Things like those. So, si primero, itong pigaapod na digital divide. Gustong sabihon, igwang population na may aram manungod sa digital. No? So, sinda,
1: at may iwan at may iwan.
0: Correct. Sinda, kaya ni na mag-cope. Pero si pigsasabi mong may iwan at may iwan, daw anong gibuhon ninda, dahi na sinda makakakope.
1: Yes.
0: And kung dahi na sinda makakakope, isolated sinda because dahi na ninda kaya

0: ang mabuhay sa current ways, ano? And of course, ito pong halimbawa, baka nga ni maging obsolete na ang kwarta.
1: Mm-mm.
0: Ano, itong literal na ginagamit ang kwarta, tabaka po eventually ang puro na gamit bako sa nang e-wallet kundi mga cryptocurrencies,
1: yes,
0: mga digital
1: Mm-mm.
0: money na pigaapod, ano? So imagine itong mga members kong population ta na nawalat. Paano sinda makakahabol, di ba? As it is, nawawalat na sinda, mas makaskas ang dalagan kang kinaban, mas mababayaan ang mga taong ini. So dapat na ini pong pagsibutan na at least ngunyan magkaigwa sinda ng basic knowledge, ma-equip sinda. Bako para po magparagibon ng fake news, ng mga pangraraot, mag-participate sa iriwal na unnecessary sa social media,
1: Mm-mm.
0: kundi ma-equip sinda na maintindihan, mag-decipher ano ang tama, ano ang sala, and ano si makakatabang para po sila makausad sa buhay, ano, partner.
1: Tama, partner. Yeah. And sa inito sa sarong commencement rites na na-attendan ko, importante yung digital skills.
0: Correct.
1: Tapos yun, kay Puan talaga i-equip ang sadiri, pero ano, at the end of the ethics din talaga, ano, partner ko. So, kay Puhan tang talagang mag-double time, lalo na sa mga nangyayari, sa crisis, sa values formation, dahil po pwedeng tama ka, partner Bong, na maghalat lang po kita at mayo po kitang gibuhon.
0: Yan. So, speaking of, so yan sa part kang education, siring man ang paghiling ko sa part kang agrikultura.
1: Mm-mm.
0: And that's why, out of frustration, kanahihiling kong sitwasyon sa state of agriculture sa Camarines Sur, napiritan na po ako na magkaulay ning mga tao na may expertise on agriculture. Ang gusto mi pong mangyari, mag-develop ning saro pong model farming community. So what does it mean? Halimbawa, si barangay A, B, C, D, may organized sindang mga farmers. Ang primerong gusto tang maintindihan, stock taking, ano ang sitwasyon dyan, ano ang tinatanom, ano ang current culture, ano ang mga pangangaipo. And using public, private sector intervention, itong mga pangangaipo ninda, ipoprovide ta sa inda. Bako man na totally libre, kundi subsidized, such that using that, pwede po sindang makatawid sa next level. Bako itong nalalaom sinda sa sarong cycle kung sain utang sinda ning utang para po makaikot, para makabayad sa utang instead po na makaalpas magkaigwa ng laban sa buhay. So, kung maintindihan mo, partner, ang cycle ngon yan kang para uma, halimbawa, ma-land prep, halimbawa, mapun sindang mag-abono, usually may na sindang kapital. And for them to do that, mahanap sindang mauutangan, minsan ang utangan ninda si Papa Pisaran ninda. So by the time nag-ani sinda, si inani ninda ubos. And kung whatever kinita ninda, kulang pa sa pambayad ng utang. So mautang na naman sinda sa iba. So ang nangyayari ngon yan, kadaklan sa mga paraumata nakalubog sa utang, ano? And bako sana na nakalubog sa utang, ito pong next generation kang farmers, si mga aki ka mga parauma, habo na mag-uba. So maabot ang panahon sigurado, magkakaigwa po kitang food insecurity pag pinabayaan ta yan. So we're developing a model, nakapili na kami ng site, may partner na kita in terms of, so ang sistema, halimbawa, kung kaipuhan mo ng harvester duman sa lugar, ngunyan ang mga parauma, nagre-rent sinda.
1: Yes.
0: Diba? So ipapadagos ito, pero ang sistema, hanggat sa mapunuan itong cost kang equipment, pag nabayaran na ninda, sa inda na ito, alagad may nagtatabang mag-manage. Ta, bakuman sa pagmenos kang mga kakayahan kang parauma, sinda, ang aram ninda mag-uma, magtanom. Pero itong mag-manage ng organization, mag-manage ng mga assets,
1: ipuhan pa ninda ng help.
0: Tabang, yes. So, duman po kami naglaag ng intervention na matabangan sinda and mapun sa sarong community, i-replicate sa iba-ibang communities
1: magayon
0: sa probinsya kan Camarines. And nakaka-encourage dahil itong mga nakaulay ming private sector, all-out sinda na pangyarihon ini. And in fact, I think this July, may inimbitaran kitang sarong agri-expert na dadarahon ta sa mga parauma. Mapuon digdi sa 3rd, sa good 4th district, and then dadarahon ta pa sa ibang distrito eventually, partner.
1: Magayon yan, partner Bong. Ano po? And anong banwaan po ang pili nindo as model for this?
0: Digdi po sa 3rd District, Pili o Campo, and then ma-extend po yan sa Tigaon and then Goa. So, essentially, paikot po yan dyan sa Footcang Mount Isarong.
1: Opo.
0: Tanganing measurable.
1: Dakula o natabang yan, lalo na part ang mga equipments. Sa, kaya lang ang problema, kas sa mga nakatukaw, di ka man talaga makakasubli. Or iba nga ni, maski man mga bensahan. So, partner Bong, na po kamo kaning initiative.
0: Correct.
1: Dahil hanggang ayuda ang kanang ipuhan sa tininda, education, tricky digital skills, lalo na po ang food sector ta, lalo na ang agriculture particularly, kipuhan man nindang mag-double time para maabot ang demands kang food sustainability. Lalo na dahil sa crisis, kung daita po tatawan ning priority ang farmers na... Diba nga ni Partner Bo, sabi mo, lubog sa utang ang ating mga magsasaka. Lalo na kapag may issue pa ng pagkukuha ng lupa nila. Diba? Pag tenant ka nga ni, kepuhan, tawan mo pa ning percentage of your harvest si mga may-ari lot owners, mas masakit. Ano po, lalo na digdi sa Pili, napadagos pa ng gad po ang sitwasyon kang mga farmers digdi na kaipuhan pa nindang ipaglaban ang lupa po ninda na pirambulan na po sindanda inakakasaka. So, magayon po na initiative yung Partner Bong. And sana ma-replicate pati po sa Rinconada.
0: Yes, ano po? Definitely.
1: And sa all parts of Camarines, sir, magayon po yan. Naabangan po yan kang mga taga-Camarines, sir.
0: Partner, speaking of Rinconada, ngunyan na aldaw po, may reunion ang Dilima family. So, itong sarokong amigang yaon sa Germany, pag-imbitaran kita magduman sa family reunion ninda. Baka po makahapit ako at siyan sa siyudad kan Iriga.
1: Dakulaon na familia ang Dilima sa Iriga City, Partner Bong. Saan pong barangay?
0: I think San Agustin sila.
1: San Agustin. Yung mga kapamilya po yan nila, Senator Laya.
0: Correct. Yes. Tama po. I think si... amiga ko is pamangkin ni Senator Laila Dilima.
1: Opo, halos lahat ng mga taga San Agustin ay Dilima eh.
0: Correct.
1: At pati si Engineer Neil Dilima din po.
0: Ayun po, pero digdi man Engineer Neil, good morning.
1: Digdi sa may poblasyon area.
0: Ayan. Partner, baka pwedeng magbasa kita ng mga comments bago kita magpadagos.
1: Magpadagos. Yaon po, nagdadamog po sa to si Mr. Ray Dizon. Good morning po. And si Mark Robert. Blessed morning, Sir Bong and Consi Gigi. Si Mr. Pervera. Good morning, Sir Bong and Madam Gigi. From Sirang Presentacion, Camarines Sur. Good morning po sa imo, Beams Balanday Verero. Ito naman, avid listener po natin ito, si Sir Emmanuel Manaog. Congratulations po, Juris Doctor Gigi. Thank you po for listening. Lagi po ito nakikinig po sa atin, partner mo. Si Uncle Meliton. Uncle, thank you for watching. Watching with both of you, Sir Bog and Ma'am Gigi. And si Bryce Sirds again, gustong ibati ano po, si mga taga-barangay Binobong and New San Roque, lalo na sa Familia Shentis. Sa barkada kong sobrang buot, sobrang cute and pogi kay Menki and John Shentis and sa iyang bilog na pamilya, nakusog po daan sa indang radyo. Nakaantabay po sa programa po nito. Salamat po. And kay Armin Mata Apostol, good morning po sa Indong Lua.
0: Si Papa mo, dahil mo papigilin.
1: Ayon, of course, my father dear, good morning. At inaanggutan na ako ni Partner Bota twice na akong Saturdays na Mayo.
0: Iyo po.
1: Salamat po sa pag-antabay sa programa.
0: Correct. And salamat po duman sa mga nagpadagos, nag-imbitar sa tuya. Fiesta po ka na kaaging June 24. Duman po sa Banwaan Canggainza, si dating mayoralty candidate June, yaon po duman, yaon man po sa partido, sa Goa Camarines Sur, nakaduman man kita, ini pong pamilya Rodriguez Atole, ano, na nag-imbitar sa to sa
1: Ma
0: indang
1: Rodriguez.
0: Po.

0: So sigurado kakantsawa na naman ako na nagpara na to, Sharon. Pasensya na po siya. Kamo, dakul kayo nag-iimbitar. Kumapo si, madaihan.
1: Opo, opo. Si Aldona yan, partner Bong, yan man si Aldona, nag-meeting, nabisto ta si Senator Risa. At may nag-comment po digdi, sabi ni J.R. Velcani, sana makarating din po kay Senator Risa yung hinaing ng mga magsasaka sa Pili at Siruma.
0: Nakarating po.
1: Pinarating po, po ni mismo. Partner Bong.
0: Yes po. So narinig po yan ni partner Gigi na may dalawa lang po akong punto na ni-raise doon. Ang isa po doon, ang state ng mga magsasaka, lalo na po ng mga inaagawan ng lupa, dyan po sa Pili, Camarinesur at saka sa Siruma, nakarating po yan kay Senator. Ang pangalawa po, ang panawagan ng paimbestigahan ang healthcare sector sa Camarinesur, lalo na po dahil ang daming mga ospital na pinagawa hanggang ngayon hindi po nagagamit ng mga tao sa probinsya ng Camarinesur.
1: Napaka-fruitful nung meeting po natin with Senator Risa.
0: Yes po. Yes.
1: Dahil apart from, minention mo po yun, partner Bong, yaon man po si former mayor, now vice mayor, Tom Bonggalonta, na in-explain niya din kung ano ang situation ng mga farmers sa Pili. And nailing ta talagang ang concern ni Senator Risa. Ano po, lalo na malungkot on her part as the chairperson of the Committee on Health. Na may mga structures kita for hospitals, pero daiman po napapakinabangan kang mga taga-Camarinesur. So magayunan pong opportunity na ito. Kung nailing lang po nindo, ano po, si partner Bong, talagang maski busy siya, ano, talagang lagadi si schedule niya kang aldaw na ito. Dain niya hinayaan na dai madangog ni Senator Risa Hontiveros ang hinain po ng mga taga-Camarines.
0: Iyo po na nagilumduman ko itong aldaw na yan. Hali kaming Pili, Ocampo, Tigawon, Goa, Buhi, Iriga, and then naghabol kami sa Naga.
1: Tapos may tigdumanan pa kamo.
0: After that, nag-gainza pa kami pagkatapos.
1: Gainza pa. Iyo
0: po. By the way, happy birthday po kay Attorney Peachy Alfilor Moraleda.
1: Happy birthday, Ninang Peachy.
0: 50 years old na si Attorney Peachy. Kaya sabi ko, ano daw nangyari ta? Younger sa kuning 1-year-old, pero ahead sa kuning batch si Attorney Peachy. Pero accelerated din si Attorney Peachy kan panahon na, no?
1: baka akya. Yan kaya ang ano, syempre, yao lang dyan ang eskwelahan ninda. Madali yun lang.
0: Contemporary niya pala si Congressman Arnie Fuentebella, sinda ang magkaedad.
1: Ah, sila po ang magkaedad. So, a year older ka man po pala kay
0: Arnie. One year man lang. Ayan. So, anyway, so ini po ang mga pangyayari sa tuyang probinsya. Dahi po kamo maghandal dahil igwa pong mga tao na padagos nakikipaglaban para magkaigwaning pagbabago sa tuyang probinsya. Ano po, kaya sige lang, dahi kamo matakot, dahi kamo magpatakot, dahil igwa po dyan mga kung ano-anong pigpapara feed sa mga utak nindo, dahi kamo kaya. Dahil kaya po dapat nindong desisyonan ang mga bagay-bagay bako itong dahil natakot ka mo, masurunod ka mo sa mga taong iyan. Ano?
1: Tama po.
0: Too much na. Kay puhanta na pong baguhon ang sitwasyon din sa itong probinsya. Iyan po.
1: Arukili partner Bong, may nag-message pero dahil nalandaan po sa view ng pangaran niya. I think connected pa po ini sa mga sa issue kang mga farmers, ano po, sa Pili. May nag-post daa pong sarong mayor sa Camarinesur video ka ito pong public scoping. Kaso naka-off ang comment section. Dapat daa po dahil mag-off ng comments para madangog niya man kung ano ang agrangay kang mga nasasakupan niya. Tama naman, partner Bong. And I think may comment din ako nun sa public scoping. Nakakapagtaka na nagpa-public scoping pero 134 hectares. Mayo pamansin ng purpose.
0: For future development.
1: For future development. Parang kung sa ano, kung sa budget, ano to, parang generally allocated.
0: Bako lang yan, partner, ang makangalas, ano ta, pigpa para si reboot nindo si mga simpleng parauma na nag-uuma, pinapundo nindo mag-uma, gusto nindong aragawan ng harong.
1: Na.
0: Tapos 134 hectares na ipaka mo sigurado kung anong gigibuhon nindo.
1: So parang ano lang talaga, kung halimbawa, inagawan mong kakanon, hindi mo man nga ni kakanon.
0: Tama, tama.
1: Nakakatakot ano po for a government to act in such a way. Ta imbis na makatabang, imbis na dahil na nga ni makatabang, dahil makaulang. Sa hanap buhay, sa aral daw kang mga paraoma, talagang parang nauugma ba ka mong nasasakitan sinda sa buhay ninda. Nakakadismaya po talaga. Kaya naiintindihan ta po ang agrangay kang mga tagabanwaning pili. Talagang naaanggot na po sinda, partner Bong.
0: Correct.
1: At ang aram ko, partner Bong, pag nagpa-public scooping, dapat ang public scooping, ang AIA, dapat depende siya, suway-suhay siya, partner Bong. Halimbawa, iba ang AIA for the development of one project. Mm-hmm. Iba ang environmental concern niya. Dahil pwedeng, okay, sararuan ta. Sararuan ta. Dapat iba-iba. Mm-hmm. Kaya nga, tama po, partner Bong, si post mo, no? 64 hectares for a golf course. Mm-hmm. Iba ang public scoping dapat dyan. Dahil correct. Iba. Hararumon, dakulon concerns, environmental concerns. Ang pag-establish ng golf course. Mm-hmm. Ano, compared to other projects. Mm-hmm. Tatama ka, partner Boom. Yung pag-maintain pa lang ng grass for golf course, grabe ng tubig ang kaipuhan. So, importante, iba-iba ang AIA for a specific project. Mm-hmm. Kaya dakulon duman mga nakakapagtaka, pero magayon na nga ni nayaon duman si Congressman Nelson Legacion, nagkakusog buot si mga paraumat apartment.
0: Tama. Dawa anong gibuhon nindo? Balibalik taron ta kung ano man ang mga balubagi nindo. Dawa anong excuse, mayo po talaga ng excuse na pwedeng iribay ang pakinabang kang pag-uma sa pagpagibon ng golf course. Iyo po, dahil paano makikinabang ang mga tao sa golf course? Baka kamo lang makikinabang dyan. Kamo na nagkakawat ng golf, kamo na nagpapasiram-siram habang nagpapakasasa kamo sa kayamanan kan probinsya, fight ang guro golf nindo, ano?
1: Kamo na mga nagcha-champion correct. Sa mga tournament.
0: For dai, naintindihan ko na. Kawasa kaya para daya. Ano, habo na garong akoon sa mga golf course. Kay puhan niya na ning golf course sa kun sa inpagsasadiri niya. Yeah. Sa iling ko araw kay ng sitwasyon, ano? Ta at least mabu sa iya. Imagine po ito, tumakulang tao ito, nahiling si pagkatik. Sabi nga ni dadaya sa comments
1: naman.
0: Bago
1: section.
0: Po ako nagsayang po yan duman sa mga nangyaring hula balu duman sa Ayala kang nagbali siya sa golf, no?
1: Nakakahiya yun ang partner
0: mo. So imagine tar kansa tuyang probinsya makasupog. Mayong mangkit, ano? Pog si dapat masupog, mayong supog.
1: Parang 'di ba si ano si former Senator Cynthia Villar, sabi niya sa research, pero bakit ba kayo research ng research o sa kanila? Ba't ba kayo golf ng golf? Ano ang obsession niyo sa golf?
0: Oh, correct.
1: 'Di ba? Yan man ang kahaputan ka mga taga Camarines. So, kaya po da ina-appreciate dahil ano siya, harayo siya sa ano sa aral daw ka mga taga Camarines Sur. Dai po maa-appreciate ka mga taga Camarines Sur ang golf golf course. Tainot na inot baka mayo pa man siguro only a small percentage ka mga taga Camarines Sur ang nakakapot na ning golf, aram kung ano ang mechanics kang golf. So sana nagdadangog.
0: Iye po.
1: Ano po, partner Bong?
0: Linawon ko, partner. Kita, we have nothing against the game. Magayon nun po ang kawat na golf. Anong kawat po yan ng mga gentlemen?
1: Yes.
0: Itong mga
1: magayon ang
0: game
1: golf.
0: Of honesty dapat yan. Ano? Na dai mo kay puhan bantayan, ika mismo ang madeklara kung ano ang totoo. Ano? Si Pandua, marayan sa exercise ning utak, pagklaro kan sa imong utak, lalo na kung stressed ka. Pero ang pigsasabi ta, it's not against, bako kitang against the game, bako kitang against nagkakarawat ning golf sa mga players,
1: yes.
0: Ano? Pero, against kita duman sa aagawan mo ning daga si mga saradit na parauma na nag-uuma para pagibuhan mo ning golf.

0: duman po kita against.
1: Tsaka ano? Ang pag-prioritize ka gobyerno na dakulon kitang problema. Sa Bicol region nga, ni top 1 kita sa ano stunting. Ibig sabihin,
0: bansot.
1: Mga bansot ang mga Bicolano. And the whole no factor digdi, lack of nutrition. At ano, paano ta siya sususugon pa? Mayo kitang support sa mga farmers. Kaya mayo man po kitang naipapakakan sa mga akita. So, magayon ang golf. Magayon ang development. Any development actually, partner Bong. Mayo man naghahabo dyan. Pero may mga bagay kaya na essential na dapat inuuna. Dapat pinaprioritize. At may mga bagay na dapat nadai na kukompromise. Arog kang paghanap buhay ka mga tao. Kung daita matatabangan ang mga tao sa paghanap buhay, daita po pag-ulangon ang paghanap buhay ninda na nagsindaman ang nagkakapagalan. Ano, partner Bong?
0: Correct. At least day nag-aasa.
1: Yeah, ano? Day nag-aasa. Day man naghahagad. Day nag-aasa sa mga ayuda. Na tama. Dapat nga ni, papasalamat kita sa mga parauman na inita. Ang pinaglalaban nito, day man ninda pinaglalaban na tawan sindang ning kwarta, tawan sindang ning ayuda. Ang pinaglalaban ninda na magpadagos po sindang mag-work hard para sa pang-aral daw kang pamilya.
0: Partner, magayon yung sinabi mo. Ang encounter ko sa mga parauma, ang sinasabi ninda, bakong ayuda ang kaipuhan ninda. Ang sinasabi ninda, bakalun ning tama ang presyo kan sa indang mga inani. Yan ang kaipuhan nindang tabang. Gustong sabihon, bako itong dole out ang pigahagad ninda. Ang pigahagad ninda, equal fighting chance. Na kumbaga, nagtatrabaho kami, all we have to do is mag-produce, pero baka nun yung tamba ko itong lugi kami permi dahil sa dito na ang presyo or dahil si ginindong angkat halin sa ibang lugar. Diba? Garo-arong kaya yan. So, pero pinupoison ulit ining sektor na ini. Gusto ninda, umasa na naman sa ayuda. Yeah. Ini po ang dapat maintindihan ka mga tao. Ano? Ang ginigibo sa to, ang formula, dapat po padagos kitang daimakanood. Dapat po padagos kitang limitado ang aram. Dapat po padagos kitang nagtitios ta ano po ang solusyon ninda, ayuda. Sa pagtubod ninda, sa paagi kang ayudang ini, makukontrol ninda kamo. Sunod-sunuran kamo. Arog kayo nag-iiriwal na kamo dahil ito ngayang si Pulano, tinawaning ayuda. Kami ngayang, dahi tinawan. Kasuarin po, naging basihan kan sa tuyang pagbuhay ang ayuda. Supposedly, ang ayuda po temporary. Pagpanahon ng kalamidad, pagpanahon po na mayo kamong maiskusar para po magproducir para sa sadiring indo. Alagad, ngunyan ginibo na pong pagbuhay ang ayuda as if iyo yan ang pinaka-importanting bagay sa buhay kang mga tao. Pero po, hilo ninda, pig-poison ninda si mga utak ta na dapat ang sentro kang pagbuhay ta ayuda. Sala po iyan. Dahil the more kitang dependent sa ayuda, nag-iiriwal kita sa ayuda, napapaboranta itong mga politiko na gustong padagos kitang magtios, na gustong padagos kitang maging mangmang bansot, as in mayong aram, tanganing sunod-sunuran kita sa gusto ninda. Iyan po ang katotohanan. Ano, partner? Yan.
1: Opo, partner. Tapos idagdag ko lang na ang mga ayuda, minsan ginigibo pa ang entertainment. Maduman sa mga eskwelahan, mataon ning ayuda. And for what purpose? Ano po, matao ka sa mga aki? Anong purpose? Pinag-adalan ta ba yan? May mga bagay pa bang dapat ibinigay natin sa eskwelahan at mga estudyante na mas makakatabang po sa inda? So, disappointing ano, partner Bong, na dakulon ginagastos ang gobyerno, pero ang purpose, dai malinaw. At actually, dai man actually kaypuhan maging malinaw, risa man kung ano talaga ang purpose. And that is, sabi mo nga ni, to manipulate the public para sa mga self-vested interests.
0: Tama. So, yan po ang satuyang sitwasyon. Sana po naintindihan nindo yung importanteng mensaheng ini. Dahil yaon na po kita dyan. Ang apod kayan, garo po itong poverty trap. Ang pigaapod ng poverty trap, ini po intentionally done, gustong sabihon, ginigibo talaga ini, tangani pong makontrol ka mo, yes, ni mga gustong mag-control sa indo. So, nasa sa indo po yan, kung gusto nino magpadagos ang araw kaini or makaalpas kita dyan, tangani pong magkaigwaning totoong progreso ang sa tuyang lugar. As it is, nawalat na po ang Kamarinisur, na-overtake na kita, bakusan na kang Albay, Sorsogon, ngunyan, even Katanduanes, Masbate, and the rest are showing real progress. Samantala pong kita, dahil itaaram kong pasain ang satuya pong probinsya, partner. Ano po?
1: Tama po, partner Bong. So, padagos po kita. Ano, best effort po kita. Dahil na po kita maghalat ng panahon ng eleksyon. Ngunyan pa lang po, yun na po ini ang panahon ng paghiro. And ang panahon ng pagmasid sa satuya pong banwaan. Kaypuhan po ning alalay ang satuya pong probinsya. Mm-hmm. So ano sa tama-tama no 10 na partner Bong. Mm-hmm. Sa Dagabos po na nagdadangog, ano, salamat po sa pag-antabay sa programa. And sana ano dakulon man po kitang mga napag-ulayan na pwede tang pag-isip-isipan, partner Bong.
0: Iyo, partner. At this point, gusto kong mga pudan sa mga ahensya ng gobyerno. Halimbawa po ang DILG, ang huna ko po baga, bawal na itong epal na mga politiko. Ano? And yet, hinihiling ta sana na nangyayari ini padagos, bako sana itong pagdistribuer ni mga ayuda na yaon ini mga politikong ini, kundi po, halimbawa, itong anti-epal na dapat mayo ng pangara ni mga politiko dyan sa mga edifisyo na pagsasadiri ng gobyerno, padagos po baga, may mga bago panganing pinagibo, and yet, garuda ita na hihiling. So I call out, ito pong government agencies concerned, do your job.
1: Yes.
0: Dahil po, sabday nito, paggibukan sa inyong trabaho, igwapong mga naghahadi-hadian na padagos nag-aabuso. Dapat po, gibuhon nito ang trabaho para sa mga tao. Ano, partner? Mapaaram kita.
1: Paaram na kita, partner. Pero bago po yan, nailing ko eh, bako lang infrastructure. Nailing ko, pati cellphone.
0: Mm-hmm. May pangaran pa.
1: Yes, may pangaran pa, may branding
0: gamit,
1: pa.
0: Gamit ang?
1: Ang pondo kang gobyerno.
0: Most likely.
1: Makamundo. Yep. So, ano, partner Bong, tama ka, nananawagan po kami sa DILG. Ano, do your job. Dahil sa inyo naman po yung task na yun. Hindi naman po sa mga private citizen o ibang ahensya. So, sa gabos po nagdadangog, Diyos Mabalos. Ako po si Gigi Vargas.
0: Greetings po pala sa family na Romero sa Ocampo, Sagkod, Sagawa. Mga tugang, kamugabos, tigdi sa Kamarinisur. Sana po, nagwalat kita ng importanteng mensahe mo niya na aldaw. Kamarinisur, bongkaras na.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

Naalala mo pa, nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Wasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, di ibig.

41 minutes makalipas po ang alauna ng hapon. Siyempre kasama niyo pa rin po si Tina G ng 105.5 Radyo Capito. And of course, happy listening kina Jordan Alarcon, kay Glenn Reyes, pati na rin kay Ace Sungwan. Maraming salamat po sa pag-antabay niyo ngayong hapon. And of course, pati na dyan sa mga nagbabantay sa kanilang mga tindahan, sa may Naga City People's Mall at sa may People's Mart. Sasamahan po kayo ng Radyo Gopito sa inyong pagsiesta ngayong hapon. With that, here's Kenny Loggins with the song Forever, only here on 105.5 Radyo Gopito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: sarap.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.

0: love you.
1: Minutes remaining for our program Saturday Vibes with Tina G. Only here on 105.5 Radyo Capito. Of course, happy listening kina Juben, kay Justin Espejo, kay Jane Palaypayon at kay Benjik Ordoves. Maraming salamat po sa pagkantaban nyo ngayong hapon dito sa ating programa. And of course, dyan sa Maygaris Cuisine. Malakas sa kanilang radyo dyan, nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Nakasama niyo po si Tina G mula alauna. At magtatapos po tayo hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Kaya tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Capito. Here's the song, The Only One. Hatid po sa inyo ng RGFM kasama pa rin po si Tina G.

0: Guajapito.
1: 105.5
0: RGFM Radio Guajapito.
2: Your music, your request.

17 minutes bago po magalas tres ng hapon. At yan nga po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon, Saturday Vibes, kasama si Tina G. And of course, abangan niyo po mamaya mula alas tres, si Kuya Carlo naman po ang inyong makakasama dito sa 105.5 RGFM. At magsama-sama po muli tayo sa Lunes mula alas tres hanggang alas cinco ng hapon. And of course, abangan niyo din po ang ating pa-promo next week. So that's it for now. For our next song, this is Survivor with the song The Search Is Over, only here on 105.5 Radyo Kuapito.

0: 34. Poll number 34.
1: Ngayon na po ipapalik natin ang poll number 34 upang mapasama muli sa ating 37 na polls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time ready.
2: Time ready.

number 20. Bowl number 20. Ulit yung block 1 is small town number 2. Equation para sa drone natin ang bowl number 34 and 20. 34, 20. May pick up na naman ang 10 para po sa ating video.

0: Kopito.
1: Sa isang magazine, ilawang yung suot at buhok mo'y green. Sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: Siram kang tugtog. Kopito.
1: Yan ang tugtugan. Kopito.
2: RG Weekend Sound Trip.

RGFM 105.5 Radyo Guapidoga. There's something from The Blah. It's a Bicolano band, actually. Back in the 90s, with their hit song, Puberty Blah. Kaway-kaway sa mga tito at tita dyan. Yung mga inabot pa nila yung blah, diba? Actually, may ibang mga members pa rin naman na blah na nandito sa Naga City, eh. Alright, so with 16 minutes bago mag-alas 4 ng hapon. Again, you're still with Kuya Carlo on the program Weekend Soundtrip. Kasama po natin ang ating mga astig na mga OPM bands. Congratulations sa mga nag-graduate ngayon, ano? Naga College, sa NC, ano? Sa UNC nakaraan. And I'm not sure kung ngayon din yung CBSUA Pasakaw, ano? Sa aking mga former students, congratulations, ano? Kay Tintin Rojas, kay Bridget Navarra, and Jonard Dolor, and kay Jelic Dolor. At yung iba pa, paki-update nyo ako, ha? may mga graduate na yung education, criminology, at civil engineer. Ayan. So, congratulations sa inyo mga aki. And also, hi daw sa tropang tips. Tropang tips. Ng Milo Or, nakatutok sa RGFM. Maraming salamat sa lahat ng members ng tropang tips. Astiga, tropang tips. And also, sa De La Cruz family ng Libanan, nakatutok din sa atin. Kay Ben, ayan, aking bagong kaibigan kahapon na may namito akong isang technician, ano. Pangalan niya ay Ben. Huwag ko na yung kumplituhin doon yung pangalan niya. Ay, kay Ben at saka na kabady niya na taga Mambulo, Libanan. Problema bro, nalingawan ko si pangalan ni Barkada, si Saro. Anyway, kung iba na naman kamungo niyan, ingat sa pagbiyahe, ano, Ben. Alright? And also sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. And, at bumabiyahe, ingat-ingat po, ah. Ay, bayaw na Jeffrey. Ayan, ingat sa pagbiyahe. And also to my wife, na nag-saudig din sa Naga City. And syempre yung mga nasa kanilang mga tahanan at mga trabaho, opisina. At ano mo po ang ating pinagkakaabalahan ngayon. Good afternoon po. And maraming thank you for listening sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Again, Kuya Carlo, sa ating programang Weekend Soundtrip.

We got something from the youth with Baba Bayane. Sino pa ba nakakaalala ng kantang to? Ay, again, kaway-kaway sa mga titos and titas dyan. Ah. 13 minutes, makalipas ang alas 4 ng hapon. On the second hour ng ating programang Weekend Sound Trip. Sending shout out sa lahat ng mga nakatutok po sa atin. Mga nagbimeryenda sa mga oras na to. Yung mga nag-headbang habang sumasabay sa ating tugtugan. At yung iba naman na-LSS. Maraming thank you. Kinaparing Emil at Maring Weng. At sa mga chikiting dyan sa Tinago. Tinago Street, San Isidro, Pamplona. Good afternoon, Kita Kits at Siya Nabanggi. Sa lahat ng mga tropa pips na lang. Ano? Dayan, Kimilis. Si Linlin o si Pading Jeffrey? Ano pa rin Emil? Joke lang. Also to Pading Sunny. And to Muscle and Ayi. And to Annabelle. Diyan kita kajan at atyan. Also to Sir Ronald and Sisong. Bayaw! Nakasunin sa tuya habang nagbabiyahe. Ingat! Kaya Ermana. Also sa mga taga Libmanan, particular dila sa mga taga Kambalijo, ay kay Noel. Hindi man nagsasabi kang pangarap niya ng Texas tuwing text line. Basta ay daw kay Noel kang Kambalijo, Libmanan. Uy, good afternoon sa mga taga Kambalijo. Also to Sir Manny Man, ayan, ang principal kang Sipokot na National High School. And also to Sir Eric Ocbian. Wala siyang monumento. And sa Dominguez family dyan sa Calabanga, naka-tune naman sa tuya. Thank you so much. Also to Angeline and to Jenny, naka-RGFM daa dyan sa Calawag, Naga City. Maraming thank you for making us your background. Sabi yung mga suki natin dyan sa Naga City People's Mall, nagagawin na daw ulit na Naga City Public Market, diba? Ano ba engineer? Na ano mo yung balitang yun? Anyway, good afternoon po. Maraming thank you for making us your background. Samantala, dire-diretso tayo sa ating tugtugan sa Weekend Sound Trip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

RGFM 105.5 Radyo Gopito. Uy, let's get synchronized. Meron na tayong 14 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon on the final hour ng ating programang Weekend Sound Trip. Kuya Carlo pa rin at siyang in charge sa mga tugtugan na inyong napapakinggan sa inyong mga radyo. At syempre sa mga nakatutok sa atin via live stream over at rgfm1055.weebly.com. Kagaya ng aking kumpare, si kumpareng RD Olitokit na nandiyan ngayon sa Denmark. At mag-aalas 11 ng aga na daadyan sa Denmark. Makatapos ay mabalik man lang ginarede siya sa Poland. Ayan. Maraming haga sa iyo dyan pa ding Dodong. Naka-tune in sa RGFM via live stream. Again, share nyo po sa inyong mga kamag-anak, inyong mga mahal sa buhay, yung mga special o importanteng tao sa buhay ninyo. Ang mapakinggan po ang tugtugan ng RGFM, rgfm1055.weebly.com. Again, rgfm1055.weebly.com. Kaya maraming salamat po sa mga OFWs natin, mga hinihirang ng mga bagong bayani na nakatutok po sa atin. Maraming maraming salamat. Siyempre kay Ben! Nagpaparamdam si Barkada. Yopi Grit na nga nakasubago. Ano man ito si Apunzay mo? Ben, naligaw mo ako eh. Asan yung chat mo sa kuya? Taring yung makahabol bago kita magpaaram. Again, congratulations kina Maria Cristina R. Esmeralda, kay Shira May Guadalupe, kay Cristina Rojas, kay John R. Dulor, kay Jelic Dulor, kay Erica, kay Nika Valencia, kay Febri, and kay Carmel Barosa. Ayan, yung mga nag-graduate, mga taga Pamplona. So far, yung mga kabistado ta. Shira May kay Sydney. Ayan, duma sa kapitbahay mo sa Atubangan, si akin, ipading Dante. Ayan, congratulations. Ayan, si Papa Ton. Ay, kay Papa Ton. Happy listening sa imo. And si kaibanin mo kasugma. Sa imong kapartner, ano. Ayan, salamat sa hindi pa di, ha. Salamat and ingat. Kung yakon mo ang kamungunyan sa biyahe. Again, maraming maraming thank you. In the meantime, we got 16 minutes after 5. Dire-direcho tayo sa ating tugtugan. Ayan, Dandy. Kay Dandy Sanchez kan Mambulo. Ito ba ang Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito. How about something from Hale? Ito pa rin po si Kuya Carlo on the final hour ng ating programa.

Siram kang tugtog. Kopi ito.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ayun, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya man ang palan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
3: Ball number 21. Ngayon ako ay babalik natin ng ball number 21 upang mapasama muli sa nating grand at kumpulsyon ng rules na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready.

rinuklamo ko ating small town of Rinomingo, Christian Park, sa show natin ng mga number. 21 and 24. By Iolo, by Iquaso. May pipirma naman po ating panel. That is para po sa ating official program.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Radio Guap.

0: FM Pop Saturday Jam Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: Radyo, radyo, guwa-guwa-pito. 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo, guwa-pito.

TBR Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guwap.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: hapon.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
2: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-good job stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Stamps na kamabilis!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps, physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
4: Naga 105 Art Squad. Guapito
5: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
2: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ayun, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito. 105.5.
1: RG. Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. RG. Good night, hits.

0: precious memories, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
6: RG.
1: Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulita iniluto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paul the Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claim.
4: Naga City's coolest radio. Radio.
5: Cool 105.5.
4: Radio Guapito.
6: RG.
4: Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Di, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
1: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo? Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ayun, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: Hi Navarreta, hali sa Casa Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Casa Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Casa Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Casa Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Casa Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapi.

are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
0: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: Radio Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga kung patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Transmitting from the pilgrim city of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radio Guapito.

0: mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radyo Guwahati.